0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Ninong Manny, Ninong David, grabe, 90 days na lang, may pamasko, ako na galing sa inyo. Mano po? nag-iipon kayo? Pag kayo nag-ipon ng 100 pesos araw-araw, times 90, magkano yun, Papa P? Ha? 90 days times 100 equals?
1: 90 days po.
0: Oo, 90 days before Christmas, di ba?
1: 9,000.
0: So makakaipon kayo ng 6,000 pag nag-ipon kayo ng 100 pesos kada araw. So in other words, wag mo na babawasan yung pantayan nyo sa weteng, mag-ipon kayo ng 100 pesos per day at kayo ay makakabili ng pamasko na halagang 6,000. Wow. Oh, marami ng papasko sa inyo na anak yun, ano?
1: Ako po, anong papasko ko sa inyo?
0: Anong gusto mo? Anong gusto mo? Name it! Ayan, di ba? Oh. Gusto mo ang titulong expired? Gusto mo? Ay, pero alam mo ano ha, pag Pasko mo sa'yo yung Monito Manita, di ba parang yung exciting pa rin yung Monito Manita na yan, no? Nagaganon pa ba kayo? Yung Kris Kringle?
1: Monito Manita po.
0: Hindi mo alam yon?
1: Hindi po eh.
0: Eh kasi exchange gift lang ginagawa nyo eh.
1: Opo eh.
0: Oh, pero nung ito inintroduce ko sa Australia at saka sa Amerika, tuwan-tuwa din sila. Nung una, yung mga Europeans na mayayabang na mga bulag, ayaw nila. Sabi ako magbibigay kanya sa hindi ko kilala, bit ko siya bibigyan, mga ganun. Uh-huh. Eh pero nung ginawa na namin, aba, masaya nga pala. It's a very good experience, ayan ganun, no?
1: Ano po ba sample nun? Monito-monito.
0: Eh di siyempre, bubunot ka ng kung sino man. Di pagka lalaki, nabunot mo, tawag monito. Pagka babae, di monita, di ba? Okay, mo kapalitan ng regalo. Pero, yun.
1: Hindi pala ho by number. Kasi by number na ho yung...
0: Exchange gift yun. Pero ito, ang kagandahan nito, di ba, kung halimbawa ang party nyo, December 16. Mm-hmm. 5 days before your party, mag-uusap kayo para sa araw na ito, something soft.
1: Ah, ganun. Ah, ano po ginagawa nito naman po yun?
0: Ilalagay mo yun sa common box na may alias nung nabunot mo, yung baby mo, kumbaga yung monito mo or yung monita mo. Mm-hmm. Tapos on the 16th day, on your party itself, dun yung revelation. Kaya kakantahan mo ng love my monito, yes I do, ganun. Mm-hmm. Tapos pagka, bago mo sabihin kung sino, i-describe mo muna yung nabunot mo. Kung galit ka, edi pangitan mo yung description, pero pagka naman vibes na vibes, o kaya crush mo, mm-hmm, pagkakataon mo na yun, boy. Para mapasagot, oh, 'di ba? O kaya tuwa si Nympha de Ocampo sa Manito Manita. Oo. Kaya sabi niya bet daw ako walang salamin. Kanina lang 'yun. Oo, pero ngayon meron na, 'di ba? Oh. So good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin sa mga public markets natin sa buong Batangas, diyan sa Batangas City Public Market, diyan sa Lubo. Uy, good morning po sa mga taga Lubo. Grabe, kwentuhan mo nga kami ng nangyari sa Lubo. Ay, sa Anihan po, Festival.
1: Ronnie, sa kanilang 150th Foundation.
0: Babonggesus pala, yes, no ha? Po, no? Ano mga ginagawa sa Anihan? Ano mga activities?
1: Ano DJ Ronnie, may mga booth sila like agri... nakalimutan ko yung tawag eh. Basta parang agri-boot sila. Nandun yung mga... Kumbaga parang mga...
0: Produkto ng Lubo.
1: Yes, mga produkto ng
0: Lubo. Ano bang produkto ng Lubo? Sampalok, siyempre.
1: Yan, sampalok, mais, ganyan. Tapos, siyempre, Anihan, di ba? Palay, ganyan. Tapos, ano pa ba? Yung atis, ganon.
0: Oy, masarap yung atis sa Lubo. Yung atis Tagalog, no?
1: Yung boot nila, DJ Ronnie, ano, oh. Hindi lang basta. Kasi alam mo sa mga boot, tent lang, di ba?
0: Mm.
1: Yung gagawa ka lang. Yung boot nila, kung ano yung product nila, yun yung ilalagay nila sa boot nila. Like yung display ng boot nila. Kumbaga, handmade yung boot nila eh. Kumbaga,
0: very good.
1: Maganda na. Eh, maraming salamat po sa mga taga-Lubo dyan na paka mainit po na pagtanggap po sa amin. Lala na po kayo, Ma'am Ayan, no? Eh, maraming salamat po sa pag-asikaso. And kay Ma'am Ivy na din po na tagapagbigay po ng food sa amin.
0: Maraming, wow! Maraming salamat. Wow. Anong masarap na pagkain
1: po
0: sa Lubo?
1: Sa nagbigay po ng accommodation namin sa Francine Resort, no? Maraming salamat.
0: Francine Resort.
1: Yes po, binigay po kami ng maganda accommodation, malamig na kwarto, tsaka malambot na higaan po.
0: Wow,
1: maraming
0: Francine.
1: Maraming salamat po sa inyo.
0: Francine Resort
1: po ng PIO ng Lubo, no? Maraming maraming salamat po. Baka balik po kami dyan. Sasama po namin si DJ Ron.
0: Yun. Oo, kasi mahilig po si DJ Ron sa Sampalok, lalo na yung spicy ayun, Sampalok. Pinadalan ba kayo ni Ayan ng ano, spicy Sampalok?
1: Ay, hindi po, DJ Ron.
0: Wala, wala. Ganun, no?
1: Pero meron po sila doon, DJ Ron, na pasalubong center. Pwede po kayo bumili.
0: Nandun lahat?
1: Nandun po lahat. Mapa-keychain, mapa... ref magnet
0: souvenirs,
1: tapos mga delicacies po nila like yung sampalok, sweet sampalok or honey, ganyan. Tapos yung, meron din mga pan-display like yung mga gawa sa shell,
0: yung tamarind wine,
1: yes,
0: di ba?
1: Meron din. Meron, tsaka yung hindi ko alam kung anong vinegar nila yun, eh parang natural na vinegar nila, meron din sila doon. Marami doon, mga kabayes, sa mga kabayes natin nakikinig na gusto dumayo sa Lubo. Napakaganda sa Lubo at napakabait ng mga tao
0: doon. Sa Lubo meron kaming pinuntahan yung Ulo-Ulo. Maganda yung barangay na yon dahil may project doon ng ABS-CBN. Pinagaganda nila yung resorts na yon. Tapos pag mayroong activities, ang mga nagsiserve, hindi yung nag-i-import, yung mismong taga roon sa barangay ang tinuro ang mag-serve ng ABS-CBN. Kaya pag may seminar sa ABS-CBN, yung caterer nila mismong taga doon. Kaya napakagandang proyekto yan ng ABS-CBN Foundation. Ba, nakikinig si Jenny Santos, sa magandang umaga sa inyo. Ha? At yung mga nakilala namin dyan sa Ulo-Ulo, magandang umaga po. Yung mga volcano, Taal Volcano Settlers, no? Sa Tagabalete, Talisay, Ibaan. Dalawang araw kaming seminar doon with Miss Jenny Santos. Ang galing ng ABS-CBN at one of the best thing na ginawa ng ABS-CBN dyan.
1: Jerry, meron lang po akong gusto i-congrats, no?
0: Sige, please, please, please.
1: Nagana po agabi yung Anihan Festival Queen 2026, no, DJ Ronnie?
0: Sino yung queen?
1: And last time po, DJ Ronnie, nag-guest po natin si Miss Jaya Marga Evangelista po. And siya po yung kinaroonahan kagabi na Miss Anihan
0: ano itsura ni
1: 2026.
0: Ano itsura ni Jaya?
1: Congratulations po kay Ma'am Marga, Ma'am Jaya Marga Evangelista po. No?
0: Anong itsura ni Jaya muna? Describe, baba, ingitin mo kami. Sige, ano itsura ni Jaya?
1: Alam niyo na po.
0: Hindi ko alam ba. Siyempre, ikaw lang doon.
1: Maganda po si Ma'am Jaya, no? Jaya Marga.
0: Matangkad?
1: Yes.
0: Maputi?
1: Itsura po siya.
0: Ha? Ano? Hindi ka makasagot, ah. Para... pagka yung ano, hoy, ano yung ano itsura ni ganon?
1: Maganda po siya, maganda.
0: Mabait. Yes. Ano? Mahabang buhok. Ano nga?
1: Congratulations din po sa ano, sa mga sumali din po ng mga contingents natin na nag-guest po ni DJ Gigo Baraco, no. Yun po.
0: Alam mo, ang daming magaganda sa Batangas, ano? Sabi nga nung isang kanta sa Mabuhay Singers, kung ang nais mo ay ligaya, umibig ka sa babaeng Batanggenya. Ah, di ba? Kasi masarap daw magmahal ang mga Batanggenya. Hindi ko alam kung ba't pa ako naghanap sa malayo, eh. Oo, eh, ang dami-dami palang mahuhusay dito sa Batangas. But anyway, that's part of life. No regrets sa mga choices. Basta kung...
1: Gusto ko lang din po mag-thank you kay Mayor Jeronimo, si Alperel po, no? Na mayor po ng Lobo Batangas. No? Maraming salamat po sa pag-welcome po sa...
0: Oo, sa buong pangkat ng si Mayor Jeronimo.
1: Jeronimo C. Alfiler.
0: Jeronimo C. Alfiler.
1: Opo.
0: Oh, magandang umaga po, Mayor. Dapat tayo magkausap isang araw, ha? At hindi ko pa yata kayo namimit. Isa yata si Mayor Jeronimo. Nung kasi ang kakilala ko si Ato Perez, Mayor Ato Perez. Pero alam ko magandang samahan diyan ng mga politiko diyan sa Lubo at isa sa at saka siguro ang laki na ng iginanda ng daan na papunta diyan sa Lubo. Totoo ba 'yon? Maganda ng daan papuntang Lubo.
1: Opo, maganda po ang daan, maganda po ang tanawin. Pero po may mga konting inaayos pa po, pero iba po 'yung maganda na po, maganda rin po.
0: Overall okay na 'yung daan sa Lubo.
1: Yes.
0: Oo. Ito, sabi ni Nympha De Ocampo, mahina daw signal. Pero ayos na, inayos na yan ni ano, inayos na ni Papa P yan. Si Papa P pa, di ba? Okay, oras na natin, Papa P.
1: 8:13 po na umaga.
0: 8:13 na umaga, pasadahan natin yung dalawa mong balita ng mabilis. Unahin natin yung maiingay na motor, yung tambutso. Mga tinamaan na magaling na magbumotor ito, mga walang pakialam sa mundo.
1: Ito po.
0: Sige, go.
1: Okay, Batangas City, pinapatupad ang regulasyon sa maiingay na muffler. Inaprobahan ang sanggunian ang panglungsod, ang panguna, ang panukulang muffler regulation.
0: Panukalang.
1: Ay, panukalang.
0: Oo. Oh.
1: Muffler Regulations Ordinance of Batangas City na naglalayong i-regulate ang labis at nakakagamba lang ingay mula sa exhaust of
0: ang motor. Labis at nakakabuisit at nakakapesting ingay ng mga tambutso ng motor. Alam mo, kung ako,
1: exhaust of
0: alam mo, Papa Pick, kung ako ang tatanungin, dapat yung mga nagmumotor na walang pakialam, na walang kiber, mga walang pakundangan, mga inconsiderate na nagmumotor. Kung ako ang magpaparusa sa inyo, bubuksan ko yung motor nyo, itatapat ko yung tengen nyo sa tambutso ninyo, ewan ko lang. Kung kayo mga tinamaan kayo ng magaling, ay ulitin nyo pa yan. Ha? Ay, biro mo, Papa P, alas 12 ng gabi. Tapos ang iingay pa, bukod sa sigawan ng sigawan, yung mga kapitbahay namin dyan sa Sampaguita Homes. Yung isang bahay dyan, nakala mo kanya yung daigdig. Aba, ay kaiingay, ha? Malakas ang motor, maingay yung mga bata. Ako kung pinagagagawa ng mga kabata. Minsan nga, pare-raid ko yan sa pulis. Ay, alauna ng madaling araw, alas 12, napakaiingay ng mga kabataan dyan sa tapat namin. Dyan po sa Jutet Street, dyan sa Sampaguita Homes. Papupulis ko kayo isang araw, eh. Pag di kayo tumigil, eh. Oh, ha? Aba, eh, nakakapesti ho. Dahil, tutulog ka na, Papa P, papikit ka na, eh, ha? Biglang sisigaw, biglang aandar yung motor na maingay, ay talaga namang kaikai naman. So, baka nakikinig yung Homeowners Association ng Sampaguita West, Sampaguita Homes, abay, kumilos naman kayo. Hindi yung magaling lang kayong kumuha ng juice. Di ba? Oo. So, yan. Kung ako magpaparusa sa inyo, mga tinamaan kayo ng mga magmumotor na walang pakundangan, bubuksan ko yung motor ninyo, itatapat ko yung tenga ninyo doon sa tambutso ninyo, maintindihan ko kung di kayo magbago, mga tinamaan kayo ng motor. Go ahead, Papa P.
1: Okay, DJ Ronnie. At ito pa nga, sabi, ayon sa LTO Memorandum Circular Number 2020-2240, hindi dapat lumagpas sa 99 decibels ang sound level ng exhaust o muffler kapag sinusukat sa engine speed na hanggang 2,000 to 2,500 revolution per minute.
0: Yung ba yung nasusukat sa makina? Nakikita ba yun sa indicator ng makina?
1: May mga motor tayo, DJ Ronnie, na meron silang RPM meter. No? Meron namang
0: wala. RPM meter. So dapat
1: so,
0: sa RPM
1: lahat, eh.
0: Sa RPM meter, hindi dapat lalagpas saan?
1: Sa 99 sa RPM meter, hindi dapat yung lalagpas ng 2,000 to 1,500
0: decibels.
1: Revolution per meter.
0: Ah, per meter.
1: Kailangan yung decibels po, 99 decibels lang. Meron po kasi tayong mga yung mga enforcer po lang dito na naninita po sa atin ganyan o para po tayo. Meron po sila pang metro ng decibels.
0: May pang metro sila.
1: Pero dapat po yung pag-revolution 2000 to 2500 lang yung pag-revolution ng motor.
0: Pero pag lumagpas doon, violation na 'yon.
1: Pag lumagpas po sa 99 decibels, violation na.
0: Pero kaya dapat
1: yung iba po kasi ginagawa sinasobrahan po yung pagpiga, eh.
0: Ayun, brum, brum, brum, brum, brum. Ay, siyempre kasi para ano, para
1: hindi naman po fair sa kagaya ko ng motorista.
0: Bakit hindi fair? Ipaliwanag mo, bakit? Bakit?
1: Kasi po, minsan, sobra pong, kuwari po, ako, kuwari, ikaw po yung enforcer.
0: Oo.
1: Yung motorista. Siyempre, yung enforcer, wala naman pong alam sa revolusyon o ganyan. O, hindi ko naman po nalala, pero yung iba, di ba? Wala po silang pangsukat ng revolusyon, eh. So, pipigain lang nila basta. So, ang ingay po talaga ng motor.
0: Pero ang tanong ko, sir, ano ang napapala ng mga motor nagmomotor na kailangang paingayin ng tambutso? Ikaw, sa opinion mo, ikaw, araw-araw ka nagmomotor.
1: Araw, DJ Ronnie.
0: At ikaw, maingat ka. Ikaw, mahusay kang magmomotor. No? Pero sa karanasan mo, ano ang napapala ng mga magmomotor na pinapaingay yung tambutso?
1: Hindi ako makarelate, DJ Roddy.
0: Ah, hindi.
1: Tahimik kasi yung motor ko, eh.
0: Ah, pero sa karanasan mo, kasi sabi nila, sabi ng mga...
1: Kumbaga, nakakasama ko sa daan, gano'n.
0: Oo, yun daw.
1: Hindi
0: yun,
1: ko, ano, para mapansin sila, gano'n.
0: Pero yung sinasabi, pagka daw maingay ang tambutso, mas malakas daw ang batak. Totoo ba yun?
1: Hindi ko alam, DJ Roddy. Hindi ko alam. Depende kayo sa yun sa motor, eh. Depende sa makina, eh. Sa makina ng motor, eh. Pero kung gusto niyo mas malakas batak, edi mag-big bike na lang, di ba?
0: Mag-big bike na lang, oo. At saka, alam mo yung mga, yan, butin lang sa angkas. Isa sa rules ng angkas driver ay hindi dapat maingay ang inyong motor. Pag na huli kayo ng angkas management na maingay ang inyong tambutso at hindi nyo pinapaayos, abay grounds yan para isuspend ang inyong lisensya sa angkas. Mm-hmm. Oo. So, sana ay nagmo-monitor talaga yung angkas at talagang tinututuon ninyo yung inyong pangako sa inyong mga kliyente na protection of customers at all times. Yung kasi ang magandang patakaran na sinasabi-sabi ng mga taga-angkas. Ano? Kaya marami pa rin mga tao na happy pagsakay sa angkas. Diba? Alam mo, meron na rin ano ngayon? Meron na rin angkars. Angkars. So, maayos din daw yon, no? Hindi ko pa natatry. Pero isang beses sa inyo, malapit na. At ako'y magiging taong kalye na uli sa banda-banda riyan kasi we have to retune our moves dahil sa mga changes natin sa buhay. But okay lang yan. That's part of life, di ba? And that's consequences of the choices. Iyon lang naman dapat tayo eh. Handa tayong sumunod. Tulad yan. Yung mga nakamotor, wala kayo sa bundok. Ha? Yung mga nagmumotor na hangal, wala kayo sa bundok. Kaya walang katwi-katwiran. At yun naman mga kapitan, huwag kayong porke walang barangay elections, wala na rin kayong pakialam. Dapat ito pananagutan ng barangay captains, barangay tanod, barangay tagay, barangay councilors. Pananagutan nyo to. I-regulate ninyo yung mga kabataan, yung mga matatandang walang pinagkatandaan na napakasasama ng ugali at walang pakundangan sa kapitbahay. Kaiingay ng tambutso. Meron pa pong ilang nagmumotor dyan, nagtatricycle. Bukod sa maingay na tambutso, maingay pa rin yung radyo, yung stereo, yung patugtog, yung sabi ng matatanda ay patunog. Aba, ay tunay naman eh. Nasaan po ang barangay kapitan? Nasaan po ang barangay tagay? Ay, barangay tanod. Nasaan po ang barangay konsyal? Bakit hindi nyo pagsabihan yung mga hangal sa barangay ninyo na magkaroon naman kayo ng magpakatao naman yung mga nagmumotor? Magkaroon naman kayo ng pakundangan at konsiderasyon sa inyong mga kabarangay. Maawa naman kayo. Gusto rin naming matulog. Mga tinamaan kayo ng motor. Ha? Aba, ay yun na nga lang gabi ang aming pahinga eh. Ay gagambalain pa ninyo ay tunay naman. Sa mga subdivision po, yung mga homeowners association president, huwag lang kayong magaling mag-olekta ng juice. Ha? Gawin naman ninyo yung trabaho ninyo. Maawa naman kayo sa inyong mga homeowners association members. Ipakita nyo naman na nagtatrabaho kayo para hindi kayo nakakatamad, hindi para hindi nakakatamad magmulta o magbayad ng monthly obligations. Oras na natin, Papa P.
1: 8:21 po.
0: Okay, so mamaya po sa pagbabalik namin ni Papa P ang iba pang mga kwento balita. Alam niyo kung minsan nakakainit ng tenga pag ganyan dahil napaka-basic naman po eh. Yan lang hindi makontrol ng barangay captains. Ano pa ho ang kaya niyong patinuin, mga barangay kapitan? Ano pa ho ang kaya ninyong patinuin kung itong mga hangal na nagmumotor sa sakop ng barangay ninyo, hindi nyo masuheto? Ano pa ho? Sino pa ho ang kaya nyong patinuin kung hindi itong mga, kung hindi po itong mga hangal na nagmumotor sa inyong barangay, hindi nyo kayang suhituhin? Ha? Porke walang barangay election. Noon ako, tuwan-tuwa po yung mga kapitan, Papa P. Nung malaman nilang postpone ang barangay elections, ha? Abay kahapon po'y pinirmahan ni Bongbong Marcos ang batas na naglilipat ng eleksyon ng mga barangay functionaries mula November 2 papuntang November 13, 2028. Ang ibig sabihin, nagdadagdag ng karagdagang isang taon ang panunungkulan ng mga kapitan, mga SK chairpersons sa bawat barangay. Sabi ng iba, DJ Ronnie, nung kanina yung mga barangay kapitan na mga suplado at masusungit, ang babait nung nakaraang dalawang buwan. Abay, kahapon, kagabi ika niya, DJ Ronnie, nung malamang walang barangay election, yung mga bumalik na uli sa sungit, bumalik na uli sa dating ugali. Ha? Kaya, pagkakat, sabi nga ni Pangulong Marcos, pagkakataon nito ng mga barangay officials, napatunayan na deserving ninyo ang tiwala ng inyong mga kabarangay. Alam mo, Papa P, dyan pa naman sa barangay, wala kang maitatago. Alam mo bang mas violent pa ang eleksyon ng barangay eleksyon kaysa sa national election? Bakit? Mga magkakamag-anak eh. ang mga naglalaban, magkakapitbahay, magkakamag-anak, magkakaibigan. Ang dami na pong nasirang pamilya, ang dami ng nasirang pagkakaibigan dahil lang sa barangay elections. Ah, so, ngayon, yung isang nagparamdam, ikaw pala ha, nagkakapinsan ka, hindi ka man lang gumalang sa akin. Lalabanan mo pala ako. Eh, nagkataong postpone yung barangay elections. O, paano ka ngayon, pinsan? Eh di, wala ka ngayon. Hintay, maghihintay ka na naman. Wala ka sa akin, ganyan. So, ibig sabihin, 2 taon uling hindi mag-iimikan yung magkakamag-anak dahil nalabang nalaman na sila pala'y magkakalaban. Ah, kaya husayin ninyo, mga barangay captain, para hindi kayo natataguri ang mga barangay kupitan. Ah, marami po mauhusay na barangay. Ako po naniniwala, 97% na mga barangay captains natin sa Calabarzon at sa buong Pilipinas, matitino. Nahahaluan lang ng mga bulok at inutil na 3% na mga barangay functionaries. Pagbutihin po ninyo, sapagkat ang barangay ay isa sa napakahalagang sangay ng paggugobyerno natin sa Pilipinas. Ito po si DJ Ronnie kasama si Papa P. Kayo po ay nasa GV99.9, Your Good Vibes!

0: Attention Grade 6 students! The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of Grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Paragardine!
3: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
2: Payag ka, ikay magaling kumanta.
3: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
2: Pero, bulol ka.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
7: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
7: Ay, siya? Sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie.
8: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GB99.9, your good vibes!
9: Alright, nasa huling ang bilis ng panahon, Papa P, diba? Huling bahagi na tayo ng ating back-to-back huntahan ngayong Sabado. Pangatlong Sabado sa, tama ba? Huling Sabado na. Huling Sabado na. Dahil sa Sabado, Oktubre na! Grabe, ang bilis, no? Bakit pagkatapos ng August, parang hinihila? Ano? Parang hinihila ang panahon. Ha? At of course, kaya nga po dapat napakahalagang tayo naghahanda ng maigi sa mga darating na araw. Ha? At pinakamagastos na taon, na quarter po ang susunod. The last quarter of the year, the last hurrah. Kumusta na ba ngayon 2026? Ano ang magagandang nangyari sa inyo ngayong 2026? At ano ang malulungkot na nangyari sa inyo ngayong 2026? Ha? Papa P, anong malungkot mo na nangyari sa iyo ngayong 2026? Bukod sa inuubo ka. Inuubo si Papa P, may nakaalala. Oo, kasi alam ko nga, Papa, may date ka ngayon eh. Di ba?
10: Wala po.
9: Hindi natuloy.
10: Wala pong pera.
9: Naunsyami.
10: Naunsyami po.
9: O ano, anong malungkot na nangyari sa ngayon 2026? Without detailing. Anong issue lang yung nangyari? So far, wala pa?
10: Wala po.
9: Ay, masaya naman. Masaya. Good anong vibes good vibes. Ano naman ang masaya nangyari ngayon 2026 so far?
10: Marami ang, po eh. Hindi na po mabilang.
9: Isa lang.
10: Basta po marami.
9: Ayan naman sinasabi. Parang pag...
10: Sa akin na po yun. Sa akin
9: po. Hindi ko may naangkin eh. Tinatanong ko lang sa iyo eh. Anyway, para kang ano ah, yung mga nagpupuntang training ng taga-gobyerno, tatanungin ng speaker, ano po ang natutunan ninyo? Kailangan po namin ng dalawa, tatlong participants. Tatanungin mo. Sige sir, sasabihin taga-gobyerno, ako, sir, ang galing po din yung speaker. Ang dami po naming natutunan. Sabi ng ganon. Magbigay ka lang po ng dalawa, isa o dalawa. Marami po kaming natutunan. Ano nga ang natutunan mo? Yung pong ano, sa madaling salita,

0: walang masyado. Kasi alam niyo ang pag nag-attend ka raw Papa Pinang seminar, 15% lang ay naiiwan sa iyo. Yung 85% lumipad na sa hangin. Kaya yung mga iba naman, 'di ba? Karamihan sa nag-attend ng seminar, lalo sa gobyerno. Wow, pwede pong paki-send sa akin yung presentation? Pwede pong paingin ng hard copy? Pwede pong paki-email naman po yung presentation ninyo? Tapos pagdating sa opisina, uunahin yung Marites. Ano nangyari nung wala ako? Dali, ano nangyari? Dali. 'Di ba? Ang problema naman kasi, yung mga HR natin, magaling lang magpasubmit ng action plan pagkatapos ng seminar. Hindi naman sinusubaybayan kung naipatupad ba yung sinabi sa action plan. Lalo na yung mga naglalakbay-laya sa malalayong lalawigan. Wala naman eh. 90% no, 95% gala. Sasabihin, lakbay-aral. Mga plastic kayo. Lakbay-layas ang ginagawa ninyo. Hindi lakbay-aral. Aba, ay civil service month pa lang. Pa naman ngayon, luloloko nyo pa kami. Ang dami hong lakbay-aral sa gobyerno na nagiging lakbay-layas. Kasi wala naman. Meron pa nga dyan isang department head sa Southern Luzon. Sabi, pag nasa seminar ako, pag nasa labas ako ng kapit, huwag nyo akong tatanungin sa trabaho ko. Nandito ako to relax. Hoy! Ikaw ay hindi nandyan para mag-relax. Hindi ka ginagastosan ng gobyerno para ka mag-relax. Tinamaan ka ng magaling. Ang lakas pa ng loob nyo, ang gagaling nyo. Magagandang hotel pa yung pinipili ninyo pagkatapos wala namang mapala sa inyo ang taong bayan. Ha? Kaya huwag nyo nagagamitin yung lakbay-aral. Ako, loloko nyo pa kami. Oh. Anyway, puntahan po natin yung ating huling kwento sa inyo ngayong umaga. Nalaman na rin nyo to, no? Tungkol sa four-piece. Ang tawag ng iba ay perang pantayan ng wedding ng pamilyang Pilipino. Hindi po naman, mali po yun. Sa totoo lang po, pag nababasa, kung mababasa ninyo yung magagandang kwento ng mga nakagraduate ng four-piece, yung pamilya, pantawid pamilyang Pilipino program, nakakatuwa naman po sapagkat kahit paano, kahit utang yung ginastos ng gobyerno dyan, maraming buhay po ang nabago ng four-piece. Diba? Maraming buhay ang nabago ng four-piece. So, Papa P?
1: Okay po.
0: Okay, go.
1: Mahigit 79,000 families na itinuring. Itinuturing na mahirap sa Calabarzon. Ang isa na sa ilalim ngayon sa validation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para matukoy kung qualified silang maging beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o four-piece. Batay sa report ng DSWD, kabilang dito ang mga pamilya mula Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na natukoy na mahirap sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Isinasagawa ang validation through house-to-house assessment o community assembly kung saan chinecheck ng DSWD social workers ang current situation at qualifications ng bawat pamilya. Ang qualified beneficiaries ng 4Ps ay maaaring makatanggap ng conditional cash grants na makakatulong sa edukasyon, health at nutrition ng kanilang mga anak basta natutupad nila ang mga kondisyon na itinakda ng programa. Kabilang dito ang regular health checkups ng mga bata, pagpamanatili ng kanilang regular attendance sa school, at pagdalo sa family development session. Inaasahang matatapos by the end of October ang current validation activities sa iba't ibang cities at municipalities sa Calabarzon. Samantala, nasa 16,000 families na mula sa 5 lalawigan ang successfully registered sa 4Ps matapos ang naunang validation activities ngayong taon.
0: Alright.
1: Paalala ng DSWD, free ang registration sa 4Ps.
0: Oo.
1: And nagbabala rin ang ahensya laban sa mga individuals o grupo na humihingi ng pera kapalit yun ng pangakong maisasama ang isang pamilya sa listahan ng 4Ps beneficiaries.
0: Talaga
1: kaya
0: pong
1: kung lumapit, kung may lumapit at humingi ng bayad para sa registration o pangakong sure slot sa 4Ps, ay mag-ingat po tayo at makipag-unayan lamang sa official DSWD.
0: Huwag kayong
1: DSWD
0: maniniwala.
1: Offices at
0: channels. Papa P, huwag maniniwala pagka sinabi, oy, Papa P, Ikay magkuhan sa akin, magbayad ka sa akin ng 10,000 at sure ka, shoot ka sa ano, 4-piece. Ayan, di ba? So, alam nyo yung sabi ko nga sa inyo, ito pong mong ginagastos ng gobyernong Pilipino sa 4-piece, yan po'y utang sa Asian Development Bank. Ha? Pero hindi ho nangihinayang ang gobyernong nasyonal kasi nga, ito'y investment. Namumuhunan tayo sa ating mga pamilyang Pilipino. Itinatawid natin sila. Itinatawid sila ng gobyernong nasyonal sa lusak ng pagiging dukha, maralita at mahirap. Opo, totoo yun. Meron pong iba na talagang ginagawang asal. Pagkakakuha ng alawan sa 4-piece, ipinantataya sa wedding. Meron pong ganun, maraming ganun. Pero napakarami din po ng pamilya na talagang tuga sa pagsunod ng layunin ng programa at ngayon po ay may isa, dalawa, tatlong matatagumpay na miyembro ng kanilang pamilya na ngayon po ay tumatamasa na ng kaginhawahan dahil pinagyaman nila ang ambag ng pamahalaan upang maging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Congratulations po sa inyo. Ha? At alam mo, Papa P, napakasarap ng malaman na after 12 years, eh nasunod na po yung panukala natin. Ako po kasi naging delegate ng National Anti-Poverty Commission for 9 years. 9 taon po akong nasa NAPSI hanggang sa pinagsawaan ko na Secretary Pacquiao. Kasi nung panahon namin, ang bagal eh. Nung panahon namin, sir, Secretary Pacquiao, nung panahon namin, babayaran ng NAPSI yung dokumento, wala namang naipakita ang dokumento. Ang dami ho, 2-3 insidente po yung ganon. Na binayaran ng NAPSI ang dokumento, wala namang dokumentong naipakita. At sana po, Sir Manny Pacquiao, gamitin mo ang lakas mo, suntukin mo yung mga tiwali dyan sa National Anti-Poverty Council. Ha? Nung araw po, Secretary Pacquiao, ang aming advocacy, kasi noon, iba yung ginagamit ng DSWD, kung matatandaan nyo yung salitang listahanan, di ba? Narinig nyo yun, listahanan. Yon ang paraan ng DSWD noong araw para sa kanilang pag-intindi, himayin yung pinakamahihirap, tukuyin kung saan ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Meron silang listahanan. Nagkataon nung panahon niyon, meron na yung community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Ang sabi namin nung araw sa NAPSI, ang sabi namin nung araw kay Dinky Suliman, Secretary Dinky Suliman, kay Secretary Tagiwalo, yung mga naging sekretary ng DSWD, sinabi namin sa kanila, huwag kayong mag-aksaya ng pera ng gobyerno. Bakit magkaiba ang datos ng listahanan at ng community-based monitoring system? Ang dapat sa inyo, magpakasal kayo. Isama ninyo yung data ng bawat isa, ikumpara ninyo, saka nyo lang makukuha yung tunay na beneficiaryo ng inyong 4-piece. Kasi yung CBMS, yung community-based monitoring survey po yun eh. Ngayon, nag-improve na ng malaki yung instrumentong ginagamit nila. Sa mga iba siguro, baka hindi nyo ma-technical kasi yon. Ngayon, isa na lang po ang pinagkukunan ng datos kung sino ang mahirap. Dapat po ay nakalista kayo sa survey ng Philippine Statistics Authority na mahirap kayo sa barangay. Kasi po yung community-based monitoring system, ang ganda ho niyan eh. Yan pong community-based monitoring system, meron po siya alam papapi. Halimbawa, si DJ Ronnie, mahirap sa barangay Balintawak. Nakalagay yung address ni DJ Ronnie, nakalagay yung kung saan siya nakatira, yung may mapa pa nga, kung iba yung iba, no? Kung saan nakatira si DJ. Kaya tukoy na tukoy. Ayon sa PSA, ang mga kinalalagyan ng pinakamahihirap na dapat abutin ng pamahalaan. Tama yung ginagawa ngayon. Sa wakas, natupad na yung advokasya namin. Na 12 taon naming sinabi sa DSWD, sinabi sa PSA, na dapat ang gagawin ni DSWD kung ano yung ibinigay na record ni PSA, yun ang i-validate at yun ang bigyan ng serbisyo dahil sila yung mga nangangailangan. At tama po ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kailangan lamang mag-ugnayan kayo. Kasi kung minsan nag-aaway ang national at local government, eh hindi yan ang gusto ni Mayor na mahirap eh. Eh pero ito po yung nasa record. Hindi nga yung kalaban ni Mayor yan. Huwag yan ang bigyan mo. Ayun, medyo dapat yun ang medyo bago-baguhin. Ano? Huwag masyad, lalo ngayon hindi pa naman eleksyon, Mayor. Huwag po masyadong politika. Sundin naman po natin yung nakalagay sa records. Kasi ginastosan din po ng national government yung mga datos na kinuha nila. Kaya Mayor, kung nagkataong kalaban mo, yung mahirap sa barangay Tralala, ay kuhan eh. Baka malay mo dahil tinulungan mo Mayor, kahit alam mong kalaban mo, ay digay 10 agad na boto ang kapalit noon. Abay, kabait naman ni Mayor Pio. Kabait naman ni Mayor Papa P. Ay, alam niyang kalaban ako, itinulungan pa rin ako. Ay, sadini na ako sa susunod. Kay Mayor na ako. Ayoko na sa kalaban ni Mayor. O, di ba? So, alam naman ninyo po mga politiko na politics is addition. Addition, di ba? So, yun ho nagiging conflict. Aminin man po o hindi ng politiko. Aminin man po o hindi ng politiko. Ang nagiging conflict po sa pagpapatupad ng maayos ng four-piece ay dahil pag nalaman ni Mayor na yung pamilya ni Kulas ay kasali sa four-piece, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Pinahirapan ako niyo noong nakaraang eleksyon. Kahit na ang liwaliwanag po na ang hirap ng buhay ng pamilya ni Kulas, patatanggal ni Mayor. Ay kasi kalaban niya sa politika. O di ba sabi nung iba, kaya naman pinospon yung barangay elections kasi hawak na ng administrasyon yung mga kapitan. Alam na nila kung sinong, paano matitrace yung mga, paano tayo magkakaboto ng marami. Ha? Yun po ang sinasabi ng iba. Ako naman eh, sabi ko, hindi dapat ganun. At ako po, sumusuporta kay Attorney Macalintal at sana ituloy mo yan, pinsan. Sapagkat tama yung ginagawa mong petisyon, nang matuto naman ang sistema natin. Abay, bagong administrasyon, iuurong na naman ng eleksyon. Iuurong na naman. Kasi gustong pakinabangan ng nasa itaas yung mga barangay captain sa ibaba. Tapos sasabihin pa ninyo, non-political ang barangay officials. Nek-nek nyo. Ha? Lokohin nyo kayo. Diba? So hanggat sinasalaula po ng ilang politiko ang ating sistema, hindi po tayo unlad bilang isang bansa. Tatandaan po ninyo yan. Kami pong kasapi ng biyokrasiya sa pamahalaan. Ang tungkulin po namin ay hindi sumipsip sa mga nakaupong politiko. Ang tungkulin po namin nasa biyokrasiya sa pamahalaan, ipaliwanag sa politiko ang magandang ginawa at paano pa mapapaganda yung ginawa nung nakaraan at magi-introduce, magpapakilala ng mga bagong programa sa pagpapaunlad po ng bayan. Ay ginagawa po ng ilang mga kasamahan natin sa biyokrasiya ay pinag-iigi yung sipsip. Uy, Mayor, aripoy anak ko, ipasok nyo naman. Kaya magmasid po kayo. Ang daming magkakamag-anak sa pamahalaan. Kaya sabi ninyo, bawal ang dynasty. Maniwala kayong mga... Eh, mismong si Governor Mandanas dati, hinihikayat niya yung mga magre-retire. Hinihikayat po ni Governor Mandanas sa isang flag ceremony na atinan ko. Hinihikayat po niya na, sige, ay magre-retire ka? Wala ka bang anak o kamag-anak na pwedeng ipasok? So nawawala na po yung equal merit of selection. Ang dami-dami pong mga naipasok na kamag-anak, anak, kaibigan, pinsan ng mga karaniwang empleyado dahil hinihikayat ng politiko na ang ipasok ninyo ay mga kamag-anak ninyo. Kasi pag ipinasok nga naman si kamag-anak, may utang na loob. E samantalang tapos sasabihin ninyo, this selection is based on meritorious criteria. Ay nako. Oras na natin, Papa P.
1: 8:47
0: po. 8:47. Labing tatlong minuto po bago mag-alas 9, di ba? Kaya sabi ng iba, bakit pa kami mag-aaral? Huwag na. Halika na lang namin yung puwit ng politiko, edi may trabaho kami. Di ba? Pero in fairness naman po, meron din namang mga naipapasok na talagang bingo. Maayos, magaling magtrabaho, may professionalism. At hindi ang alam lang ay sumipsip. Di ba? Pero marami po na mas matapang pa yung dumating kaysa dinatnan. Lalo yung mga dala ng bagong halal. Ay nako, maniwala kayo mga kapatid sa pananampalataya. Mga ka-vibes, mas marami pa po ang mas matatapang kaysa sa dinatnan. Diba? Diba dapat ang ugali eh, pagka ikay dumating sa isang bahay, bawa, ikaw ay babae, nakatira ka sa bahay ng biyanan mo, eh, di ba hindi ka maghahari-harian, ikaw ay magpapakitang gilas. Ikaw ay makikisama, ikaw ay mag-aaral para hindi magagalit lagi si biyanan babae. Eh pero hindi po eh. Dating ako dito, oy, tao ako ni ganito. Di ba? Mahirap po ang ganon. Kaya ngayong weekend na ito, pag-aralan na, kumusta ang linggo mo sa trabaho? Kesa privado o sa gobyerno, kumusta ang inyong weekend? Diba? Kumusta ang inyong nagdaang linggo? Nakagawa ka ba ng maigi? Ginawa mo ba at minaximize mo ba ang iyong oras para magawa mong iyong mandato? Ayan. So, yun po ang tanong natin dapat sa ating mga kapwa-kawani. Diba? Papasok ako ng lagpas sa oras kung kinakailangan. Wow, galing! Hindi ako makikibahagi, hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Totoo. So, yan po ang mga pag-isipan natin sa ngayong Sabado. Kasabay po ng paglilinis sa ating bahay, ng ating sasakyan, ng ating paligid. Linisin din po natin at ihingi ng tawad ang ating konsensya. Malinis ba ang iyong konsensya? Parang sabon lang, ano, Papa P? Diba? May commercial na sabon. Naglinis ka na ba ng iyong konsensya? Sa ngalan po ni Papa P, ito po si DJ Ronnie. At bukas kasama natin si Miss Jessa. At si Papa P kasama din natin tomorrow. Kasama ka ba namin bukas? Wala ka? Oo, oh, oh, yung matutuloy din. Sabi mo hindi matutuloy. Hindi, pero sabi mo hindi matutuloy. Sabi mo hindi matutuloy. Nagsasabing, please love and serve God first, best, and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, we love you. This is GV99.9, your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
5: 30 na!
6: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend, at pribilehiyo sa dormitoryo.

0: JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
1: Barangay Marawi.
0: Lipas City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Ay, pisa-pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class.
4: Yeah. Pero, di ko nahihinto.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Wow! Sabado na!
7: Wow! Gusto ko to!
8: Ay, siya! Ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
8: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
8: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
9: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado ganado.
9: Ay nakaw, ganado na naman ako.
8: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
9: Ganado ka dito.

From Top 4.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: kasalanan.
1: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
0: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado, Sabado
0: ang Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
1: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
0: Ganado ka dito.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pupunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ay, pisan-pisan.
1: Ah, pisan bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Urma, pisan. Pero mahabol ko yung crush ko.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun.
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako.
5: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
4: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
4: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
4: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
5: Ganado ka.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30!
1: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes,
5: 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

0: GV 99.9.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV 99.9, your good vibes.

0: Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
0: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo, ayaw ko na!
3: Hala? Joke pa na yun?
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako!
5: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
5: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joy Boy mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
5: Ganado ka!

ng kuryente. Narito ang ilang discarded tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
0: Baka DJ Rico yan.
3: DJ Rico. Rico. Rico.
0: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
4: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang Good Vibes dito sa GV 99.9, your Good Vibes.

0: Karday!
1: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
0: Payag ka, ikaw ay magaling kumanta.
1: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
0: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyu?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Ayaw ka na.
5: Wala? Joke pala yun?
6: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
7: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
8: Paano kung hindi ka pero ikaw pa yung galing?
9: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo maiwasan ng diets?
10: Paano kung gusto mo na
11: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
12: Eh, di makijam with DJ Yak.
6: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
12: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
6: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
12: Sa programang Ang Tanong.
6: Ala eh, paano?
12: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
6: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
5: Paano nga yun?

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

GB 99.9, your good vibes. What is up, people of the Philippines? So welcome, welcome po sa ating programang Ala E Paano with me, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. Today is September 26, 2026, at isang araw na ron po na ating kulitan, tsikahan, kwentuhan ng inyong mga eksena sa live. Yes, kamusta everyone? Kamusta ang ating mga ka-vibes na medyo pinagsasakta na ng pakiramdam? Sana ako doon. Asama po na ang lasa ko, ate, dahil hindi ko kaya uulan, tapos biglang iinit. So maglalaba ka, magsampay ka, tapos biglang bubuhos yung ulan. Tapos yung pagbuhos ng ulan, wala siyang ano eh, walang momentum. Wala siyang parang reminder.

pinaw na mga sinampay sa Caloocan. So ayun, nakakasama ng pakiramdam, sakit-sakit sa ulo, tapos hindi mo alam kung ano ba, mag-aircon ba ako o ano. Kasi maginaw, tapos biglang ano, ano may parang dumudugo na yung ilong at kasi nalilito na yung katawan kung ano ba talaga ang weather natin for today's video. But anyway, mga ka-vibes, keep safe po sa ating lahat at always keep yourselves hydrated, eat healthy foods at magpalakas tayo dahil talaga namang, hindi na maintindihan. Parang ano ba, gagala ba ako mamaya? Alis ba ako? Or sa house na lang, Kez? No, parang kanina ang lakas ng ulan sa amin. Malakas ang ulan. Tapos pagpasok ko ng Santo Tomas, uy, biglang init! Pero okay na din naman yung ganito na saktuhan lang kaysa naman yung talagang umuulan. Ang hirap kapag umuulan talaga, no? Talagang todo. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today, no? So, last week, meron tayong mga technical problems kaya hindi natin naituloy ang ating chika. At madaming mga ka-vibes ang nag-text, so sayang hindi natin nabasa. Kaya mga ka-vibes, today, itutuloy natin yan, pag-uusapan natin, no? Paano kapag, okay, nalaman mo ang maniligaw mo ay meron pa palang ibang nililigawan. Hindi ganun, di ba? Pero mga ka-vibes, yung iba kasi sa ibang culture, hindi meron kasing iba ganun eh. Ewan ko sa ano ha, sa inyo ha. Pero may iba kasi doon na parang sinasabi nila na okay lang yung ganun. Bakit? Hindi naman ako committed eh, di ba? Wala, alam man akong karelasyon. So, bakit hindi ko dagdagan ang options ko? Di ba? May ganun silang atake. But for you, okay, para sa'yo, paano kapag nalaman mo na ang maniligaw mo ay marami palang nililigawan bukod sa'yo? Hindi lang ikaw, ate. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. 64. 64 kayong nililigawan niya. Hindi mo kaya. Okay, yan mga kababay, sa pag-uusapan natin today, ikwento nyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9. And of course, mga kababay, we're still live. Live po tayo, 24 hours of non-stop music. Papakinggan ninyo ang mga programa ng inyong paboritong DJ sa ating live streaming, GV999.live. Okay, mga kababay, sa tuloy-tuloy tayo for today, again, paano kapag nalaman mong hindi lang ikaw ang nililigawan? Ang manliligaw mo. Napakagaling nyo. But for now, mga ka-vibes, more music mo na po tayo. This is David Guetta with Justin Bieber with their song To You. This is for you, Justin Bieber. Kasama nyo po ngayong hapon na DJ Yam na masama ang pakiramdam. Mag-jump sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station at GV99.9. No limit in the sky that I won't fly for you. Your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Pare, pare, bayad ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
6: Paano may kapera ka pa yung galing?
7: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo maiwas ka ng diets?
8: Paano kung gusto mo mag-jowa pero kasman?
9: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
10: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programa, ang tanong.
11: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe. Paano nga?

GV! 99.9, Your Kid Vibes. What is up, mga ka-vibes? So, welcome po ulit sa ating programang Ala E Paano? Kasama niyo pa rin DJ Yama makajam sa akin until 6 p.m. 3:38, mga ka-vibes, ang ating oras. And of course, tuloy-tuloy po tayo for today's program. Hula, hula. Uy, manat na naman ako. Alam mo, hindi na talaga ako kapag Friday. Kapag Friday, wala na po masyadong mag-aaya, ha? Oo. Sarado na po ang ating pinto. Ang ating pinto. Hindi na ako pwedeng ayain ng Friday dahil lagi na lang akong malat kapag Sabado. Okay, so kitain nyo na lang ako every Sunday. Schedule. Anyway, mga kabayos, tuloy-tuloy tayo for today's program. Pinag-uusapan po natin paano kapag nalaman mo na hindi lang pala ikaw ang nililigawan ng iyong manliligaw. Mga ginagawa nyo talaga, sari-sari kayo. Hindi maganda yung mga pinagagawa ninyo. Okay, but anyway mga ka-vibes, bago po tayo magbasa ng inyong mga text messages, gusto ko muna pong batiin ang mga pinapabati ng aking tatay. Pinapabati niya ang buong barangay. Hi po kay Jovi Mamuad, Lynn Montemayor, Mikmik, Kansi Kasuyo, Socorro na Makulit, Aqua Erkin, Joan Alartan, Mike Alvin Palencia, Team Solid, CKD Warriors. Yes! Sabi ng tatay ko, mga immortal daw sila na CKD.

0: schedule.
1: Specific. Ayan, pag-pray natin yung mga ka-vibes natin na may mga ano ha, na may mga pinagdadaanan sa buhay. Mapasakit man yan, physical, mental, emotional, at mga guni-guni. Guni-guni. Okay, shoutout sa iyo at sa family ko na nakikinig today. I think nakikinig sila sa ating ano, sa ating, saan nga? Live streaming. Okay, so para sa mga ka-vibes ko na hindi nakakaalam, sa mga gusto pong makinig dyan at kayo po ay wala sa South Luzon, pwede nyo po kaming pakinggan. Non-stop po yan, 24 hours of music sa ating online live streaming. Search lamang po, gv999.live. Diba? Ang bongga, no? Sabi ko sa inyo. At syempre, huwag nyo po kalilimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page para po tayo ay always updated sa mga latest Hanasha and happenings all over the world. GV99.9. Okay. Mga ka-vibes, so paano kapag nalaman mo na hindi lang pala ikaw ang nililigawan ng iyong manliligaw? Sinasabi ko naman talaga sa inyo. Ikwento nyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At shoutout po sa pamangkin ko si Mariel at si Mik-Mik. Hindi ko alam kung nakikinig sila today, pero nag-chat sila sa Gs ko. Baka nakikinig sila. Hello sa aking dalawang pamangkin na may pagka, ano ah, makulit ah. At kay Ate Cassie. Okay. Sabi ni 0926, hi Dish. Napit ang pumiyok si Ate. Hi DJ Yam, ayun, nalaman ko na may iba pa pala siyang nililigawan kasi nakita ko siya sa isang fast food chain kasama yung isa. Ang masakit pa doon DJ Yam ay same pa sila ng order namin dati, chicken with fries. So pati pala yung order namin ay shared. Hindi ganun. Pero ang galing ng universe, no? Kasi talagang bibigyan nila tayo ng pagkakataon na mahuli natin sila. Diba? Kahit hindi ka naman yung parang laging nag-check ng phone ng jowa mo or ng maniligaw mo. Pero sa ibang paraan, talagang ipapaalam sa'yo ng universe na merong other woman. Diba? Eh kasi kayo naman kasi hindi kayo malinis trumabaho. Ba't dun kayo kumain? Diba? Kung gagawa kayo ng mga ganyan, dun kayo sa malayo para di kayo nahuli. So, please enroll to my seminar. Nagpa-seminar? Hindi, joke lang. Hoy, bakit kasi doon? Oh, huli-tuloy kayo. Pero ano bang ginawa? Putol naman yung text. 0926. So, ano nangyari nung nakita mo siya dun sa fast food chain na yun? Diba, no? Sa dinami-dami ng araw o sa dinami-dami ng oras, talagang nakita mo siya sakto doon sa fast food chain na yun. Hey! At sabi ni 0917, DJ

Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi ako rin. Ay, wow, may pila pala. Ang taray. Pero kudos dun sa girl, ah. Kasi yung iba, di ba, itatago, tapos payag sila na madami sila. So, butin yung girl, nalaman niya na kilala ka niya. Alam niya na may iba pa palang nililigawan at pinessage ka na. Kasi I would do the same thing. Wah! Diba? I-message ko din talaga eh. Talagang ipaalam nyo. Ano, sabay kayo. Hindi ganun. Pero alam nyo, sa totoo lang, bilib din naman ako sa mga ganitong pinagsasabay-sabay. Kasi, doon sa mga nagsasabay. Kasi ang dami nyong budget. Imagine, magkano kaya bulaklak ngayon? Tsaka magkanong man libre, di pa, papakapihin mo yun, papakainin mo yun, nanonood kayo ng movie, regaluhan mo, kapag birthday, pag Pasko. Di ba ang daming gastos? Anong work nyo? Di ba? Ba't ganun doble? Yung isang, isang babae nga, di ba, hindi ka na magkaigit, tapos dadagdagan mo pa, talaga namang todo. At yung iba, hindi lang dalawa pinagsasabay, ha? Madami. Award talaga for you. You're the first honor. Sa 3:44 ang ating oras. Mabalik po tayo later after a few songs. So once again, pinag-uusapan po natin paano

pindot. For now, mga kabayos, more music mo na po tayo. This is Mackie with his song, Namumula. Namumula. Ayan, kilig-kilig ka ate. Pero hindi lang pala ikaw ang pinapakilig. Ay! Hindi ganon. Kasama niyo po ngayong hapon na DJ Yama makijam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station at GBN 9.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: 99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
0: GB99.9, your

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

videos. Pinanood ko ulit. Puro video nang sumasayo ng Nay-Nay. Usok-uso nung college. Kahit lunch break, pagkaawas nyo sa school, kahit saan, kahit na sa cafeteria.

nasulit ang kabataan. Anyway mga kabayo, sulit-ulit tayo for today's program. Pinag-usapan po natin paano kapag nalaman mo na hindi lang pala ikaw ang nililigawan ng iyong naniligaw. Para sa mga pamangkin ko na nakikinig pa rin today sa ating live streaming, please turn off your cell phones, mga baby girls. Dahil may mga pag-usapan tayo, hindi nyo muna dapat narinig. You're too young for the conversation. Okay, so sa mga mommies out there, be responsible sa inyong mga kids. At mga gantong oras na play sa labas. Wow. Once again, tuloy-tuloy tayo para sa lahat po ng mga ka-vibes ko dyan na gustong mag-share. Or may mga

GV999.live. Paano kapag nalaman mo na hindi lang pala ikaw ang nililigawan ng iyong manliligaw? Ay, ito malala. Unahin ko muna itong basahin, ha.

Welcome to another episode of Cheaters na hindi malinis ang trabaho. Charot. Pero masasabi ba natin cheating yon? Kapag pinagsabay-sabay kayong aligawan, eh, hindi pa naman kayo mag-jowa eh, no? So technically, single kayo. Pero kasi ang dami kasi label ngayon. Merong exclusively dating, merong situationship. Dami, no? So di mo alam. So meron ba tayo parang general rule na kapag may nililigawan ka, siya lang dapat? May ganun ba? So kung wala, kasi naman bakit ito story nyo pa kasi. Pero hindi ko ini-encourage na ano ha, joke lang po to ha. Baka naman sabihin, binibigit ko pa kayo ng tips para ano, para hindi kayo mahuli. Pero medyo nakakaano lang din naman kasi dun sa part nung guy na alam mo palang madami kang nililigawan. Ba't ka pumayag na mag-story? Or bakit ka nag-story? Sino ba nag-story? May sinabi ba dun sa text? Ay wala. Sinabi lang niya na basta na screenshot ng friend niya. Tapos sinend sa kanya. Ayan. Nasasanay kasi kayo na kada kibot ninyo. Ayan. Naka-Facebook, naka-story. Diyan katuloy na huli. But anyway, naku. Sabi ko nga sa inyo talagang very good din naman yung may mga ganitong friends na mabibilis ang kamay na screenshot agad at na-send agad sa'yo. Pero nandun na tayo dun sa okay, nalaman mo, anong ginawa mo? Diba? Binasted mo ba kaagad or itinuloy mo pa? Kasi, again, technically, hindi pa naman kayo nga mag-jowa. So, ano, binigyan mo pa ba siya ng chance or nagbabay ka na? Kasi honestly speaking, kung hirap kami back. Kapag nalaman ko na hindi lang ako nililigawan, feeling ko tatama rin ako eh. Kasi parang, ang kaya-questionin ko doon, is genuine ba yung efforts na pinapakita mo sa akin? Kasi baka, kung gano'ng kaka-effort sa akin, ay ganun ka rin ka-effort sa iba. So, kaya-questionin ko yung genuinity. Ano ba English ko? Comment down below. Diba? Kaya-questionin ko kung ikaw ba talaga ay serious sa akin. Diba? Kasi, kung pinuperso mo na pala ako, dapat focus ka na. Focus on Me by Ariana Grande. Diba? So, kapag nalaman kong ganun, ay babay na. Pero ito natatawa ko, sabi ni Miss Ellen Adarna, kasi may nag-ano sa kanya, may nag-comment sa kanya, hiningi opinion niya, parang tinanong siya na, okay lang ba sa'yo na marami kang maliligo? Kasi babalik na rin natin, eh, baka naman kasi sabihin nyo, so, sobrang kanting-kapi naman ako sa mga girls. So babalik na rin natin, pag yung mga babae daw ba, pwede tumanggap ng maraming maliligaw? So sabi ni Ellen Adarna, single ka naman, so act like you're single. Kahit pa yan ay 10 or 20, di ba? Pwede daw. Ganon. Entertain ka lang na entertain. Talagang have ano, many options, sabi ni Ellen Adarna. Pero for me, napaka-stressful nun ha. Siguro sa first few months, parang ang sarap sa feeling kasi ilang guys yung ano, nagpapakita sa'yo ng care and ano, di ba? Effort. Araw-araw kami pa flowers. Kaso parang stressful nun kasi parang alam mo, gagawin ko ng Google Sheet yan. Kasi i-schedule ko ate. I-schedule ko na, okay, Monday dito ako kay Patrick. Okay, Tuesday dito naman ako kay John. Ganyan. Diba may schedule? Nakakalito. At saka imagine yung araw-araw mong kausap, ilang tao, parang ang stressful nun. Gasto sa load. Sarina. Diba? So same lang din sa mga guys, parang stressful, no? Eh, kasi yung weekend, 2 days lang eh. Saturday, Sunday. So paano? Mamimili ka lang dun kung sinong kikitain. Kaloka! Gastos din sa outfit niyan, te. Diba? Lagi kang nakapagmadiinan. So, ayun. Anyway, mga ka-vibes, ayan, 3-3 tayo. 4:22 ang ating oras. Babalik po tayo after a few songs. Pinag-usapan po natin today paano kapag nalaman mo na may iba pa palang nililigawan ang iyong maniligaw. But for now, more music muna po tayo. This is Maggie Lindemann with her song Pretty Girl. Ayan. Ang dami kasi pretty girls ngayon. Oo. Dami. Na-attract talaga ang ating mga bebe boys. So, dinami-dami ay talaga namang lahat niligawan. Todo na. Alam mo ang malala pa dyan? Baka yung mga pinagsasabay nila magkakamag-anak, no? Di niya alam. Hindi nakapag-research. Magkakapinsan pala. Magkakapitbahay. Tada! Mga ka-vibes, kasama niyo po ngayong hapon na DJ Yamaka Jam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GB 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.

0: Batang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Para kung gusto mo na magkabalik, pero hindi mo maiwasan ng malayas. Para kung gusto mo mag-jowa, pero kasama.
7: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
8: Eh, di makijam with DJ Ya.
5: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
8: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghuray na kayo.
8: Sa programang, ang tanong.
5: Ala eh, paano?
8: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?

0: KGB 99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV 99.9, your good vibes.

GV 99.9, your good vibes. 5:07 mga ka-vibes ang oras natin. Kasama nyo pa rin DJ Yama makajam sa akin until 6 PM for the program Ala E Paano. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today's program. Pag-uusapan po natin paano kapag nalaman mo na marami pala kayo.

99.9. Hi kay 0997. Good PM po. Happy birthday to Lipa. City former councilor Patmon, bukas barikan na sa La Vida, Lipa, bukas, where are traditional roosters fighting bet takers ng... Ang haba nito. Todo na! Okay. Oh, hi po sa inyo. Oh, todo na daw ang barikan bukas. Ay, ingat-ingat po and drink responsibly. Especially sa mga ka-vibes po natin na may maganap today. Ingat-ingat, okay? Enjoy your weekends, pero of course...

pa-shoutout. Thank you so much. At shoutout natin lahat ng mga tagalipa na nakikinig today. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga ka-vibes. Okay. Ay, nakikinig yung aking BFF. Kasi tinanong ko siya kung paano nga kapag nalaman mo na may ibang nililigawan ng yung manliligaw. At ito, kwento niya yung dati niyang experience. Ngayon kasi happily married na siya with 2 kids. Pero before, na-experience niya to. Actually, siya talagang inspiration ko sa topic na to. Naalala ko. College kami nito. Ayan. Sabi niya, nung nalaman ko na meron siyang ibang nililigawan, tinanong ko siya kung sino ba talaga yung gusto niya. Sabi niya sa akin, ikaw naman ang gusto ko. So, tinanong niya, bakit mo nililigawan yung isa? Sagot daw niya, hindi naman ako seryoso doon. Ay, wow. So, inaamin mo. So, yun naman yung maganda, di ba? Hindi niya dininay. Inaamin niya na, oo, nililigawan din yung isa, pero hindi naman ako seryoso doon. Pero kasi, ang question dyan, paano kapag sinagot ka nung isa, tapos hindi ka naman pala seryoso doon? O, edi naging kayo. Di ba? Magulo. Magulo yung ganun talaga. Paano nga ba nalaman na nililigawan din yun? Dati kasi hindi, well, uso naman yung ligaw-ligaw before, pero parang dati kapag, constantly na kayong nag-uusap. Kasi araw-araw na kayong nag-uusap, nag-good morning, nag-update, tapos nag-date, ganyan, lumalabas-labas. Parang considered as dating na ba yun? Ako kasi hindi ko i-consider as naniligaw na siya kung hindi mo ako tatanungin kung pwede manligaw. Pero siguro that time, ewan ko, nag-I love you na itong dalawa na to eh. Kaya siguro akala nung, nagliligawan na. Pero mali pa rin yun. Mali nga ba yun? Eh kasi naman, kanya-kanya talaga tayo ng ng point of view. Hindi naman daw pala siya seryoso. Oh, sa'yo naman daw pala seryoso, Mars. Hindi naman daw pala seryoso dun sa isa. Pero nga ang question dun. Paano kapag nagsabay? No, nagsabay kang sinagot. Dalawa ang jowa mo. Pwede ba yun? Pwede ba yung ganun? Though, merong mga ganung relationship ngayon na anong tawag dun sa ganun? Nag-jowa ng madami. Yung magkakarelasyon sila. May tawag sa ganun eh. Wait ha, isa-search natin. Comment down below kung alam nyo. Something. Ganun. Tama ba? Tama ba yun? Basta ganun. Well, yung ganun kasi naman ay talaga namang agree silang lahat sa ganung setup. So dapat pala ganun. So kapag halimbawa may gusto kang ibang ligawan, tanungin mo muna yung main nililigawan mo. Di ba? May main eh, no? Yung isa annex lang. Annex lang. Isa main branch. Tatanungin mo muna yung main branch ko. Okay lang ba sa'yo? May niligawan akong iba. Diba? Okay lang sa kanya. Edi go. Pero for me, pero para sa akin lang, talagang magulo yan. Magulong sitwasyon yan na ganyan. Diba? Kasi, paano nga kapag halimbawa, dalawa kayo na jowa niya. So, hindi mo naman pwedeng sabihin cheating yun kasi pumayag ka sa ganun, no? Pero ang hirap, no? Magiging cause talaga yan ang away. So complicated. Pero may mga ganun eh. No, nakikita nyo sa social media, may mga ganun na nag-work eh. So hindi natin alam, paano kaya nila inaano yun? Paano nila hinahandle yun? Kasi paano kapag halimbawa, nag-away sila nung main jowa, tapos yung isang babae na yun, mag-open dun sa isa. Diba? Kasi mag-friends-friends sila. Meron nga isang rapper eh, nasa isang bahay sila eh, diba? Magkakasama. Paano kaya nangyayari yung mga ganun? Ang hirap. Gulo-gulo ng buhay. But anyway, kung yun na yung nag-work sa kanila. Pero ikaw, diba? Papayag ka ba na ganun na maraming nililigawan bukod sa'yo? Okay. Anyway, mga ka-vibes, babalik po tayo later after a few songs. Isend niyo po ang inyong mga kwenta sa ating hotline number 0926-079-8708. For now, more music muna tayo. This is Shawn Mendez with his song Stitches. Kasama niyo po DJ Yam. Pakijam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GB 99.9. Your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Spend your Saturday with songs, vibe and jam. All

GV 99.9. Your good vibes. Okay, 5:49 mga ka-vibes ang ating oras. Kasama niyo pa rin DJ Yama. Makijam sa akin hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ganda, no? Narinig niya? Kapag malat talaga minsan na mas nabibigyan niya ng emosyon, no? Ang mga kanta. Wow! Napaka-feeling naman po talaga niya. Mga ka-vibes, this is going to be our last segment for today's programa. Ala eh, paano? Maraming salamat po sa lahat na nakajam sa akin today. Pinag-usapan po natin ngayong hapon paano kapag dalaman mong hindi lang pala ikaw ang nililigawan ng iyong manliligaw. Todo na. Mga ka-vibes, thank you sa lahat ng mga nag-text sa mga friends ko na yung iba hindi ko na masyadong mabasa ang inyong mga messages dahil may mga panggigigil na nagaganap. Spread the good vibes lamang po tayo, mga ka-Jive. But of course, syempre, di ba, hindi naman natin talaga maiiwasan, no, na manggigil dun sa mga ganong tao. But then again, dalawang ano pa rin talaga yan. Dalawang point of view. Kasi yung iba talagang maniniwala sila na okay lang yan kasi technically single naman kayo at hindi naman siya committed or ganun talaga ang life. Single naman siya kaya naman na pinaparami niya ang kanyang options. So kung sino na lang mauna na mag-ano, na sumagot sa kanya. So yung iba naman na ang kanilang paniniwala dyan, mga ka-vibes, ay kung nililigawan mo na ako, sa akin ka na lang dapat mag-focus, sa akin dapat ang attention mo. Kasi kaya mo nga ako nililigawan ay pinapatunayan mo sa akin na tayo ay dapat maging mag-jowa. Diba? Yun naman yung purpose ng courting, diba? Talagang

Di ba, parang, bakit ganon? Anong tawag doon? Hindi conflicting. Tama, conflict nga. Pero parang, contradicting. Yes. Starts with letter C. Di ba, parang ang contradicting lang noon na pinapatunayan ko nga sa'yo na gusto kita, akong karapat dapat na maging boyfriend mo. Pero at the same time, meron din akong pinupursue na iba. Na same purpose. Di ba? Ang contradicting noon. So, para sa akin mga ka-vibes, no, ako naman nire-respect ko naman na lahat ng mga paniniwala. Kung para sa ibang girls, okay lang yun sa inyo. At may the best girl wins. Kung sino na lang mauna, edi go. Pero for me, personal ko lang tong opinion, okay? Para sa akin, kapag nalaman ko na may nililigawang iba yung maniligaw ko, hindi na ako mag-go. Kasi dun pa lang, it's a disrespect na para sa akin. Kasi, yun nga, kagaya ng sabi natin kanina, kaya mo nga ako nililigawan kasi hindi sabihin, gusto mo ako maging girlfriend. So, naliligaw ka ng iba dahil gusto mo na sila maging girlfriend. Ano, dalawa kami na gusto mo maging girlfriend? Or, buti kong dalawa, baka mamaya five kayo, di ba, na gusto mo maging girlfriend. So, parang, bakit ganon, ate? Ano yun? Ang dami mo namang nagustuhan. Diba? Kasi ako, magigets ko kung halimbawa naliligaw ka pa lang, tapos physically attracted ka sa iba or meron kang ibang crush, pero dahil sa ako ang pinupursue mo, ibig sabihin, ako ang better, no? Ako ang talagang nanalo ng corona. Kasi ako yung nililigawan eh. Diba? Ganun ang atake nun. So kapag ako mga ka-vibes, nalaman ko na nga ganyan, hindi is a no na a kiss. Parang DJ Yam is out. Peace. Ganyan. Oo, so doon ka na lang. Sila na lang ang lokolokohin mo, bulabulahin mo. Ako, pass na ako dyan. Diba? Kasi parang dati nung bata-bata, okay, fine, sige, madami mo kaming crush. Dati yon nung bata-bata ka pa. Pero ngayon, syempre, dapat serious na tayo. Ganun dapat tayo, mga kabal. Dapat seryoso na tayo sa mga pinupursue natin. And, huwag tayo magpupursue ng taong hindi naman talaga natin gusto. Yung kagaya nung sinabi ng friend natin kanina na hindi naman daw pala siya seryoso dun sa isa niyang nililigawan. So, huwag ganun. So, kapag naniligaw tayo, dapat pure ang ating intention. Dapat ang intention natin ay gusto natin siya maging girlfriend. Diba? At seryoso tayo sa kanya. Talagang gusto natin siya, okay? Hindi yung parang niligawan lang dahil ano yun, trip lang, hindi ka seryoso. Ang pangit yung gano'n na trip-trip lang. Hindi po dapat trip-trip ang pakikipag-jowa. Hindi gano'n. Diba? Dapat tayo ay serious. Okay. So, yun lang mga ka-vibes. Thank you so much sa lahat ng mga nakinig sa ating programa. Magsama-sama po ulit

shopping ano week na to. Kailan ba yun? Basta nag-post siya, tapos binati ko siya. Ah, belated happy birthday, DJ Robby. Ilang taon na siya? Ilang taon na si DJ Robby? Isa sa ating mga very, ano, genuine friend, si DJ Robby. Minsan si

buhay. Talagang oversharing to the max ang atake natin dyan. Anyway, mga kabayos, ayan na, huwag niyo po kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Instagram, TikTok para tayo po ay laging updated. Nako, ang dami-dami na ng mga lumalabas ngayon ng mga balita. Dapat alam natin yan. Dapat tayo ay always updated. At non-stop music po tayo sa ating online live streaming, GV999.live. Pwede niyo po kayo mag-comment dyan, mag-request ng songs, at babasahin po natin on air. Okay, mga kabayos, that's it for today. Iwan ko muna po kayo with this song from Mackie, Kahel na Langit. Ayan. Mga kabayos, nakasama niyo po ngayong hapon na DJ Yam. Salamat po sa lahat na nakijam, and you're still listening to your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibe.

0: Vibes Radio Station, GDE 95.9, your good vibes.
1: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Baka DJ Robby yan.
0: Robby.
3: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
4: This is GV99.9, your good vibes.
5: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
6: Isang paalala mula sa GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: gastos.
1: A song by DJ Alvaro, Ang Tipo Kong Lalaki, only your GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang the one and only DJ Papa Joe, nag-iisang maestro kantatero sa radio. Sa inyong programa ang Saturday Night Jam, at ako yun yung makakapiling hanggang alas 9 po tayo ng gabi. And we'll be playing a lot of beautiful songs sa talaga magpapaindak sa inyong bonggang-bongga, kapatid. Kaya kung ano mang ginagawa mo sa buhay, sit back and let's party! Ayan. Sa lahat na nakikinig sa atin sa buong Calabarzon Region, maganda kang lalaki, magandang babae kayo sa balat ng lupa. Sa ating mga minamahal na Batanggenyo, magandang araw po! Kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radio. DJ Papa Joe in the house. At talagang mapapa-headbang ka na naman ng bonggang-bongga. Long hair ka man o kalmo. Siguraduhin mo nakahanda na ang kasukasuan mo, bewang mo. At tayo'y mag-iintakan talaga ng to the highest level. At mapapa-headbang ka, ikaw man ay isang batang 70s, 80s, 90s. O ikaw ay Gen Z. Ay mapapa-party ka ngayong gabing ito. Saturday night ay talagang party. Kaya humanda na kayo dyan. Oh. Sabi nga ay, this is the time para naman mag-relax tayo ng konti. Oh. 5 days tayo nagtrabaho, Monday to Friday. At talagang sub-sub tayo sa trabaho. At yun naman sa mga tambay, okay lang yan, Brad. Kaya nga sabi ko, ano mang ginagawa mo sa buhay? May trabaho ka man o wala. Walang discrimination, si Papa Joe. Ikaw man ay kandidato o hindi, welcome ka dito. Kaya good vibes tayo lagi, mga kapatid. No? Okay, so time check. It's already 6:20 ng gabi. Sa mga papauwi pa lang ng kanilang tahanan, abay, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Yung mga naiipit sa traffic dyan. Oo, medyo may kasikipan ng traffic. Nadaanan ko kanina. Lalong-lalo na dyan sa may Star Tollway. Ay talaga nga naman, oo. Pagkakatraffic, bakit kaya? Oo. Eh, mahal na naman ang gasolina. Eh, samantala noong nakaraang mga linggo, na talaga mataas ang bonggang-bongga, ang gasolina ay talaga nabawasan ng mga motorista natin sa kakarsadahan. Kaya medyo nawala ang traffic. Ano? Meron din pala magandang dulot ng pagtataas ng gasolina, na Brad? Nababawasan ng mga motorista. Ayaw nang ayaw na lumabas, kaya nasa bahay na lang. Ano nga? Kaya sa ating mga drivers out there, dagdagan po natin ang ating pasensya, ha? Marami pa rin pasaway ngayon. Marami pa rin pasaway na driver man, pedestrian man, na basta-basta lumilitaw. Ayaw tumawid sa tamang tawiran. Kumbagay, isang dangkal na lang, pedestrian lane na ayaw pa. Kailangan itong mga ito mahambalos ng konti. Bonggang-bongga. Kailangan mahambalos. Pakihambalos nga ng konti yan. Ayan. Pero good vibes lang tayo, ha? Kahit maka-encounter kayo ng mga kamotik you dyan sa kakarsadahan. Huwag nyo nalang pansinan na, mga pasaway talaga yan. Huwag nyo nalang pag-aksaya ng panahon. Ayan. And also, today is September 26, sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon. Happy birthday sa inyong lahat! Belated happy birthday kay DJ Robby. Hindi ako umabot sa handa mo, ha? Kala ko aabot ngayong Sabado. Balita ko nga . Nagtanong nga si DJ Joey Boy, aabot kaya ng Sabado yung birthday ni DJ Robby. Sayang! Hindi ako umabot. Ako ko. Di ba, may susunod pa naman. Ano? Sino kaya magbe-birthday ngayon bang darating na mga araw? Ano nga? Di ba, at least lahat everybody happy. Kaya napaibig tuloy ako. Ewan ko ba? Napaibig ako ng Lomi. Nakapag-Lomi tuloy ako ng isang Bonggang-bonggang jumbo kanina, oo. Ano kaya ang lasa ng Lomi ng KM Lomi House, ano? Sabi kasi ni DJ Kiko, eh, masarap daw ang magluto dyan sa KM Lomi House. Sabi ha? Oo. Balita ko lang naman, oo. Kaya pagka isang araw ako ipapashare dyan, matimusa natin ang inyong ang Lomi. Ang Lomi ba? Sa mga hindi pa nag-aapunan dyan, abay magmerienda muna kayo. Oo. Kahit na 6:23 na ng gabi, malamang ang ating mga nanay, ang ating mga ate ay nagluluto na, naghahanda na ng hapunan. Kunting tisa lang mga ka-good vibes. Ano? At habang naghahantay kayo, ay samahan nyo ako sa ating mga tugtugat, mga huntahan ngayong gabi dito. Oo. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Eraserheads, Alapaap, only your GB99.9, your good vibes. Let's rock and roll!

0: radyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: A hit song by Shaggy, Angel, only here at GV99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, DJ Papa Joe, sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At tayo ay maghuhuntahan at magsasayawan at mag-headbangan ng bonggang-bongga. Ayan. Kaya kamusta ang buong Calabarzon region? Napaindak ba kayo ng bonggang-bongga? Ano ga? Napaindak ka mga naunsyaming kandidatong kapitan? Yung mga naunsyaming kandidatong kagawad ng tuklaw? Ayan. No. Good vibes lang tayo, ano, mga kababayan. Ano nga? Ayan. Napaindak ka. Sabi nga ay ano daw eh, balita ko ay napaiwas daw baga sa gastos. At hindi daw natuloy. Hindi daw tuloy yung bang eh. Oo, iwas sa gastos. Kaya yung mga nakumbida, sabi nga, nakumbida ginawang ninong at ninang. Yung mga kandidato ay cancel daw muna. Ayan. Napatutuloy ang ating mga kababayan. Ano nga? Kaya kamusta ang ating mga listeners diyan sa lungsod ng Lipa? Sa Sigpihadong Hagalpakan na naman ang tawanan. Oo. Lalong-lalo na diyan sa may Barangay Uno. Ang ating mga tropa diyan. Si Kuya Tux Kagitla. Kamusta? At si Kuya Mundo na nakikinig sa atin. Ang mga tropa natin diyan sa may Basang Hamog. Na nahahamugan na ang bumbunan, lalong-lalo na si Kuya Mundo. Kaya kamusta kayo dyan, ang mga tropang basang hamug dyan. Nabasa na baga ang lalamunan? Ay bihadong basa na ang lalaugan ng mga katropa natin, mga katoda diya sa may Lipa City Public Market. Ay siguradong naguutay na itong mga ito. Oo. Lalo-lalo na ating mga listeners diyan sa Bayan ng Ibaan at ating mga katoda. Kamusta kayo dyan? Oo, lalo-lalo na diyan sa may pilahan ng katapat ng kumpare kumpartero. Oo, kamusta? Oo, hindi na napapapasyal si Papa Julian sa iyo. Oo, mga matutulis nating kaibigan. Napapansin ko bakit ko matutulis sa mga kaibigan natin. Ano? Oo, sala sa barbero ay mga matadero. Hindi na matadero ay ano, guardia. Mga security guard. Oh. Hindi na sala naman sa security guard ay bumbero. Oo, ayaw ko ba talaga? Siguro ay sabi, birds of the same feather. Blacks together. Ayan, ama-English na naman ako mga kaibigan. Binabati natin ng maganda-magandang araw ang ating BFP Batangas, lalo-lalo na dyan sa BFP Bawan na nakikinig sa atin. Lalo-lalo na si Super Officer Marlon Perez, hindi na naman tayo nagkapangita kanina. Ano? Hindi kaloob. Yung mga maniniyot diyan sa may Padre Garcia, pagkaisang araw tayo magpapangita-ngita. Sobrang abalalam. Busy lang po si Papa Joe. Awanan Diyos ay busy po. Hindi po mayor. Busy lang. Sobrang busy ho. Sa pagtahanap buhay. Ano po. At kailangan matindi ho ang pangailangan. Ayan, binabati natin ang belated happy birthday si Ate M, si Nanay. And also belated happy birthday kay James Carlo Bakalinga ng Luyos, Tanawan City. Ayan. And belated happy birthday din. Oo. Birthday pala ngayon ni Manilin all the way from San Jose. Happy birthday sa'yo. And sino pa kami birthday ngayon? So lahat na nagdiriwan ang kanilang karawan. Huwag kayong magtatampo sa akin, ha? Baka hindi ko kayo nabati sa dami nyo, no? Oo. Ayan, oo. Sana kayo ay masaya sa inyong karawan. O, syempre naman dapat lang. O, dahil buhay pa kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, ha? Oo, tsaka dapat laging good vibes lang. Laging masaya lang, ano, para humaba ang buhay, Brad, ha?
1: Wow naman!
0: Kasi pagka ikaw, wow. Pasimangot ka ng pasimangot, lalo na ngayon, malapit ang Pasko. Ay, nako. Ewan ko kung magka-love life dati. O, lalo-lalo na mga single dyan. Nag-aabang ng love life, aba. Nako, dapat smile lang. Nakamaligo ka ng bonggang-bongga, magpalit ka ng underwear at tanga ng damit. At magsipilyo, ha? At sinisigurado ko sa'yo. Magkaka-love life ka, Brad, tsaka ate, ha? At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Sugar Free para sa mga diabetic. A song, a hit song by Sugar Free. Hari ng Sablay, all year at GB 99.9. Your good vibes. Let's rock and roll.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!
6: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
7: GV99.9, your

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Looney, Tao Lang. O nga naman, Tao Lang. Aww. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ngayong Sabado ng gabi, ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Pilit nilang ginagaya, ngunit di naman kaya. Kaya nga nag-iisa eh. No? Hindi naman walang kadalo, walang kadobolo, no? Ayan, sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyo makakalambingan hanggang alas 9 po tayo ng gabi. And time check, it's already 7:24 ng gabi sa mga hindi pa naghahapunan dyan. Oh, sorry ka na lang. Oh, antay-antay lang, oh. Kain-kain din pag may time, ano. Huwag kapalipas ng gutom, mga ka-good vibes, ha. Oo. Oh. Lalong-lalo na yung mga galing sa trabaho. Ako nga, nakakaramdam na ako ng gutom. Ang hirap talaga nang wala nagmamahal. Bakit kaya ganun, ano? Matagal na ako hindi nakakakain. Ang hirap talaga pag wala nagmamahal, wala nag-aaruga. Siguro kailangan ko ng tender loving care. Oo, sabi nga, kailangan ng pagmamahal. At pag-aaruga, wala talaga nagmamahal kay Papa Joe. Bakit kaya ganun? Ayan. Dahil speaking of pagmamahal, ayan, may nagpapabati sa atin. Oo. Ayan, pa-shoutout po kay Samantha Gale. Nagwapang-gwapa daw. Oo. Gwapang-gwapa ba?
1: Totoo yan.
0: Ayan. And also, happy listening kay Manong Gab. Nasabi, gwapong-gwapo daw.
1: Totoo yan.
0: Oo. Totoo ba yan?
1: Totoo yan.
0: Nagwapo.
2: Wow naman.
0: Oh, and also, wow. happy listening sa Merano family. All the way from Ibaan, Batangas. Parang alayo, ano? Lapit-lapit na Ibaan, eh, no? Ayan, Merano family of Ibaan, Batangas. Ayan, nakikinig sa atin. Oh, happy listening po. And also, kay sa ating kaibigan, no? Si Ariel Makalintal. Nakikinig sa atin to. Happy listening. And belated happy birthday kay Ati MC Nanay. Yang mata sa kahoy, ito napakagandang may bahay ni Kuya Nono Isusigawa. Ayan. Magandang araw. Happy birthday belated. Imaginein mo, sa simula nung maging magkaibigan kami, lagi kami namimiss ko na itong mag-asawang ito. Kaya tayo magkakapanag-uulit. And also, binabati natin ang magandang-magandang gabi at happy listening sa mga Unity Boys na nakikinig sa atin. Lalo-lalo na si Kuya Lorenz at ang Balarcuna family. Ayan, nakikinig sa atin ito. All the way from Lipa City. Ayan. And also, si Ate Del Villasor ng Barangay Bulbok nakikinig sa atin. At ang kanyang napakagandang ate na si Ate Merly. Ayan, kamusta po? At si Ate Vicky ng Barangay Bulbok nakikinig din sa atin. Magandang araw. At dami nagpapabate, oh. Ayan, ang Serrano family ng Mataas na Kahoy, especially kay napakapoging si Kuya Alvin Serrano.
1: Totoo yan.
0: Nakikinig sa atin ito, ayan. Magandang araw. Kailangan ko kaya matitimusan ulit ang iyong napakasarap magluto nitong ating kapatid na ito.
2: Wow naman!
0: Oh, kailangan kaya makadayo. Ayan. And also, I would like to say happy listening sa Perez family ng Ibaan, Batangas.
2: Wow naman!
0: Especially kay Sir Henry Perez, nakikinig sa atin. And also, nakikinig din sa atin ang Punsalan family. Ayan, sa bayan ng Rosario, sa Barangay San Ignacio. Ayan, especially kay Adrian Punsalan, nakikinig sa atin itong kaibigan natin, pinsan natin. Napakasarap magluto nito. At dahil dyan, nagugutom ako. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Maroon 5, This Love. Dahil walang pag-ibig, This Love by Maroon 5, only here at GV99.9. Your good vibes. Let's rock and roll!

0: lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Karteng! Pare Karteng!
3: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
2: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
3: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
2: Pero, bulol ka!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: A song by Parokya ni Edgar Harana, only here at GV 99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programang Saturday Night Jam. Ayan o, na-miss nyo ba ako? Nahanap nyo na ako. Marami naghahanap, magsalita daw ako. Ay, hindi pa ba kayo naumay sa boses ko?
1: Wow naman! Wow!
0: Sana naman eh, nakapaghapuna na ang ating mga ka-good vibes dyan, ano? Ang ating mga kantatero. Ang ating mga certified kantateros. Sana ay kayo ay nakapaghapuna na dahil ako'y hindi pa. Kawawa naman ako. Ang hirap talaga pagka wala nagmamahal. Gutom na gutom. Uhaw na uhaw sa pag-ibig. Speaking of, ayan, binabati natin ang happy happy listening. Si Samantha at si Gabriel. Sa pangalan-pangalan pa lang, social na, no? Parang tipong yayamanin, ano? Para anak mayaman ang tunugan ng pangalan. Samantha and Gabriel. Ano ba, Gabriel? Samantha. Pero ang palayo naman, pagkakabaho, sigurado yun. Oo. Si Gabo. Ano kaya palayo ni Samantha? Alam nga naman, Sam. Oo. Same. Pagka dito sa Batangas ay talaga nga naman, gandang-ganda ng pangalan ay pagka naman sa palayo ay pagka makabaho. Bakit kaya?
1: Wow naman! Oh. Wow!
0: Ang pangalan ay Antonio, ay palayo Tunyo! Parini ka Tunyo! Oh. Ang pangalan na may Leonardo, ang palayo ay ang tunay na pangalan Leonardo. Ano kaya palayo ni Leonardo? Ano? Hindi naalalaman ng mga kasamahan. Leonardo pala ang pangalan nitong kulog na ito. Ang akala ay Ricardo. Oh, dahil Ricky ang palayaw eh. Pariki-Ricky pang naalman na itong lukong ito eh. Ay, Leonardo pala ang pangalan. Ay, paano ka naman? Saan ka napulot? Ay, nakupong Diyos kumabagay po eh. Aakay lamang kao-kao eh. Pati ako'y naguyo mo. Akala ko Ricardo ang pangalan eh.

Siguro ang mga pinagkakautangan nito yung mga chika babes yun. Kaya ibang pangalan. Kamusta ka na kaya? Saan ka man naroon, boyeng? Diyan ka na lang. Ay, mag-iinip ka sa iyo mga pinapang-aos. Dandahan sa pagpang-aos at sa pagbabarek ay hinay-hinay utaw. At baka mamaya

0: GV99.9, your good vibes.
1: Days before Christmas. Kahit malamig ang Pasko, tuloy-tuloy ang good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

0: A song by Shaggy, Bombastic. Bombastic. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro kantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. And time check, it's already 8:16 ng gabi. Sa mga hindi pa naghahaponan dyan, kain-kain na pag may time. Ayan o. Lalo na ngayong gabi, oo. Ako nagugutom na talaga ako, mga kaibigan. Pinatamaan na ng gutom si Papa Joe, ayan. Balita ko ay masarap daw ang birthday ni DJ Robby, oo. Oo, masarap daw ang luto ng KM Lomi House. Matimusan nga yan isang araw. Sana sa isang araw ay matimusan ni Papa Joe. Balita ko lang kay... Nasabi kasi ni DJ Giko, masarap daw ang Lomi. Oo. Para nakita ko may spaghetti, may barbecue pa. Ay, talaga nga naman, kaibigan. Ano kaya masasabi ng ating mga katropa di yan? Talaga ako'y nakakapaglawayan. Na. Sabi nga, mouth-watering. Talaga nagugutom na si Papa Joe. Oo. Ano kaya masarap pa na pang-ulam? Ayan. Ano ang masarap na pang-ulam? Kuya Nonoy Susigawa. Oo. Kamusta na?
1: Wow naman!
0: And belated wow. Happy birthday kay Kuya Jun Ranala. Napakasarap din magluto na itong mga kaibigan natin ito. Kamusta, kamusta, kamusta Kuya Jun Ranala? All the way from Tambo. Parang layo, ano, all the way. Lapit lang naman.
1: Wow naman!
0: Ayan, nakikinig wow. din sa atin ngayon. Si Loverboy ng Tulay Iba, Andatanga, si JP, GMZ, at ang kanya napakagandang may bahay. Happy, happy listening. And also, nakatambay din, oh, mga tambay natin dyan sa Lipaseti Public Market. Magandang araw. Nakikinig sa atin to. Oo. And also, ang ating mga ka-good vibes diyan sa Patrick Garcia at sa Bayan ng Taysan. O, kamusta kaya ang pistahan sa Lubon? O, balita ko galing dun, mga DJ ng TV doon. Ako! Ano kaya? Nagugutom na naman tuloy ako. Ay, hindi ako nakasama. Sana pagka isang araw makasama naman ako sa mga out of town sa TV. Pagka isang araw sasama ako, absent ako sa trabaho. At ang matimusan ko naman yung mga pistahan na yan. Oo, napapaglamangan ako ng mga kasamahan ko rito. Oo. Wala. Ayan. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, kumain na kayo. Parang awa nyo na, huwag kayo kapalipas ng gutom. Sa ating mga listeners dyan sa province of Quezon, nanabot natin broadcast, ay ano ito mga ito. Huwag muna kayo magkainom. Bago mag-inom, ay kumain muna. Sabi nga ay magsapin muna dyan. Hindi ka nagsapin uti ay atamahan ka agad dyan. Kaya dapat ikaw ay makain muna. No? Pagkakain mo, siguro doon magadayag ka tutoy. Magadayag ka. Kadayag ka ng pinakainan mo, ha? Kakahiya naman. Hindi na nga ikaw na malingki. Hindi na ikaw nagluto, ay agadayagan mo naman. Oo, kakahiya naman sa nagpakain sa ulo. Oo, pakain ka na, painom ka pa. Oo, pag nalasing, ay ano pa? Oo, wag saon, ha? Ayan. Naintindihan kaya ng ating mga ka-good vibes sa Batanggin niya, ano? Ayan. Speaking of mga listeners, ayan. I would like to say happy, happy listening sa ating mga igsuon at sa ating mga gabalangga na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating kapangyarihan. Mapapakinggan mo kami via live streaming sa GV999.live. Ayan sa ating mga palangga at mga igsuon. Happy, happy listening sa inyo. Sa mga nagagandahan nating kapalangga dyan. Sa mga Bisaya, sa mga Cebuano. Sa mga Ilunggo na nagbe-birthday, ayan, oh, happy birthday daw. Ayan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ayan, oh. And speaking of, mga nakikinig sa atin, ang layo na naabot natin, ano? Ay! Sa ating mga katoda, na kanina pa nag-uutay, dahan-dahan lang, siguruduhin, magtitira ng pang-uwi. So, dapat kanina nasa ano ako eh, nasa bayan ako ng San Juan, hindi lang natuloy. Hindi na ipadala ang detalye. Kailangan daw ang schedule day pang sabi hindi kaya ang pa-morning. Pang ano raw, pang dalawang araw. Ayan, happy birthday po. Diyan po sa ating minamahal na kapatid dyan sa bayan ng San Juan. Hindi man po ako nakarating ay binabati ko po kayo ng happy birthday. At dahil dyan, baligtugtugan muna po tayo. Ito mga tugtog na ito, gustong-gusto ito ng kaibigan ko sa Luyos, Tanawan, Batangas. Yung nagdiwang ng kanyang karawan. Ganon-ganon na lang ba ito? Kay sa ating kumpare, ang palayo si Toto. Si James Carlo, Makalinga, belated happy birthday sa'yo. Ayan, para sa ito mga kantang to. Kahit hindi tayo nagkatuloy na maging magkapamilya, brother pa rin ikaw, ano? Tropa pa rin, ano? Ayan, a song by Moonstar 88. Para sa iyo to, Migraine. Only here at GV 99.9. Your good vibes. Let's rock and roll.

0: pare, bayad ka. Maging bombero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pa na yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: A song by Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programa, Saturday Night Jam. Kumusta ang inyong mga kasukusuhan, titos and titas of Calabarzon? Kamusta ang inyong mga pangadiya, lolos and lolas of Timaropa? Napala, sigurado namang napalabang kayo ng indakan at sayawan din sa ating mga tugtugan na naman. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-antabay sa ating mga programa. Ayan, sa ating mga drivers out there na naiibit pa sa traffic. Ayan, konting tiyaga na lang at makakauwi na. Ano nga?
1: Wow naman! Wow.
0: Yung mga pauwi pa lang, lalo na yung mga riders natin. Oo. Oo. Huwag nang pasaway, ha? Marami ako nakakasalubong. Ewan ko ba, bakit ba ang daming mga kamote ngayon? Ano? Nakakalungkot man. Pero parami sila ng padami. Oo. Ba't padami ng padami itong mga ito? Ba't kaya?
1: Ayaw mo lang.
0: Oo, huwag talaga. Oo. Lagi pong dalhin ang common sense at ang disiplina para sa ating mga drivers, ha? Huwag pong laging dadalhin ay tapang. Oh, kaya ako'y naglalambing sa ating kapulisan na huwag niyo pong tantanan. Huwag na huwag niyo pong tatantanan ang inyong pag-checkpoint at pagroronda sa ating mga karsadahan. Lalong-lalo na po diyan sa boundary ng Ibaan at San Jose. Ay marami ho mga kabataan diyan pasaway. Opo, totoo po yan. Lalo na yung mga wala pang ilaw na motor. Opo, mga nagdadrag racing pa po ang ating mga kabataan diyan. Pakapasilip-silip.

napagsabi-sabihan itong mga kabataan. Yung iba naman hindi na kabataan. Katandaan ito. Katandaan ay pasaway pa rin. Ayan. Ayan. Binabati natin ang happy-happy listening kung si Samantha at si Gabriel. Ayan. At ang ating mga igsoon, mga palangga na nakikinig sa atin sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng ating live streaming GB999.live. Ayan. Happy-happy listening po sa inyo and I hope you've enjoyed the music that you played. At bukas po, samahan niyo pa rin po ako sa ating programang Sunday Songs and Letters wherein I'll be playing a lot of beautiful love songs. Samahan po tayo bukas. At abangan niyo po ang ating featured love story bukas. Oh. Usaping pag-ibig po tayo bukas. Ayan o. Oh. At every Saturday naman po ay talagang party-party po tayo. Mga pang sa mga hip-hop at mga metal, especially sa mga batang 80s, 90s. Ayan. I hope you enjoy the music. And again, I would like to say happy, happy listening sa Punzalan family, especially kay Adrian Punzalan ng Barangay San Ignacio, Rosario, Batangas. And also, I would like to say belated happy birthday sa ating pinsan kay Mayora Grace Wagan ng

Kamusta ka, pinsan? Hindi pa ako nakakadayo diyan sa inyong firing range. Pagka isang araw ay dadayo ako, ha? Tayo magkahuntahan ng kaunti, ano? At binabati rin natin na nakikinig sa atin ang kanyang napakapoging kapatid, ang aking kababata, si JR. Ayan, kamusta na ka? Magkahuntahan na lang. Hindi na nabarik si Papa Joe. Masama nang bumarik ng kakaunti.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
2: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ginit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
2: Every letter carries a story.
3: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
2: A love that questions. A heart that is hurting.
4: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
2: A decision that is not easy.
5: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
2: Love should never make you feel second.
3: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
2: Let us talk about your story.
3: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
2: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ginit ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 years na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba, pag kami!
1: Baka Papa Joe yan!
7: Baka Papa Joe yan!
8: Baka Papa Joe yan!
9: Baka Papa Joe yan!
1: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
10: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
11: The one and only DJ Papa Joe.
10: Sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: bola para bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: You are listening to...
1: You are listening to...
2: GV 99.9.
0: Your good vibes.
3: Your good vibes.
0: Your good vibes.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama nyo kami.
2: Dahil ang GV99.9
3: ay nasa online na.
2: At syempre,
4: mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaransyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB99.5.

0: 3.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
0: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
0: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV 99.9.
3: This is GV 99.9. 30 na.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV99.9, your good vibes.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
0: Masaya

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Thou shalt know she can't look.
1: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Diba pa kami?
8: Baka DJ Ronnie yan.
9: Baka DJ Ronnie yan.
10: Baka DJ Ronnie yan.
11: Baka DJ Ronnie yan.
12: DJ Ronnie!
13: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GV99.9.
14: Your good vibe.
15: Magandang magandang wala ta akong mics. Okay, yun. Oops, medyo naglolo ko lang po, pero okay naman kami. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. It's a beautiful, beautiful last Sunday of September. Wow. Ang bilis-bilis ng panahon, ano? At na 89 days more to go before Christmas. Ayan. And of course, special po araw na ito dahil kasama natin si Sir Kiko at of course si Miss. Medyo tayo po ito tulad ng dati, magkakaroon tayo ng mga balita at mga iba pang mga lagi niyong naririnig dito sa ating back-to-back huntahan. Kumusta ka na, Miss Jessa?
16: Okay naman po. Ang hectic lang nung Tuesday.
15: Ano?
16: Nung Tuesday.
15: Hindi kita marinig.
16: Hi.
15: At taga mo na sandali. Ina-adjust lang ni Sir Kiko ang ating... headphone. Anyway, kumusta ka na, Miss Jessa? As you were saying, sorry.
16: Okay naman po ako nung Tuesday lang po nagka-problema. Although checking ng mga test papers, okay naman, kaso nagka-problema nung Tuesday.
15: Nagka-problema? Alin?
16: Nung Tuesday po.
15: Ah, bakit?
16: Kasi naman, yung napalambot mo na yung puso ng prof nyo, yung mabait na.
15: Oh.
16: Hindi kasi sobrang strict niya yung, kasi lawyer siya, I mean, nag-aaral ng law.
15: Okay.
16: So kung paano siya i-treat doon, ganoon niya kami i-treat.
15: In other words, binabawian kayo.
16: Opo, parang ganon. Tapos, ang nangyari nun, wala nang recitation eh. Kaso, may nag-cellphone sa likod. Ayun, bumalik siya sa tigre.
15: Ay, sino naman yung nagsiselfone?
16: Yung dalawa pong ayaw ka na mag-drop ng name.
15: Bawal yung pangalan. Ay, kasi kung may rule talaga na bawal ang cellphone, that bawal ang cellphone.
16: Kaya nga po eh. Sayang, ayos na eh. Yung hindi ka nakakabahan tuwing Tuesday, tapos bumalik.
15: Lalaki ba, babae?
16: Lalaki po.
15: Ay, medyo yun, merong problema sa love life yun.
16: Ay, may love life po. okay naman daw. Parang marunong siya mag-handle.
15: Bakit mo alam?
16: Dinakwento rin po ni Sir, bait na nagkakwento-kwento naman din po siya. Yung gang gusto niya rin makipag kasi kaidaran din po kasi namin malapit sa age. So parang yung vibes ganun.
15: Oh, biglang may nag-cellphone.
16: Ayan, ganun ho.
15: Bakit na naman? So panira pala ng diskarte yung nag-cellphone.
16: Opo, bahagya pa na. Bahagya pa nga mapaamo.
15: Oo nga, tas biglang nag-cellphone, no? Grabe, no? Asar talaga yung mga ganun, ano? Pero nakapag-exam na kayo sa kanya?
16: Opo, tapos na po. Mataas naman po, natuwa nga po siya dun eh. Tapos biglang, kaya nga po walang recitation noon dahil doon. Tapos biglang nung pahapon, kasi 2 hours, separate hours kasi yon. Tapos nung pahapon biglang may nag...
15: Hindi naman nag-cheat yung nagsa-cellphone, hindi naman.
16: Hindi po nag?
15: Hindi nandadaya.
16: Hindi po during the exam. During his ano po, time po ng pagtuturo.
15: Ayaw niya yung ganun.
16: Opo, grabe talaga yung titig. Yung di po talaga umaalis yung mata niya. Tsaka bawal sa kanya yung opinion. Kailangan po ano yung sinabi niya, yun lang din yung sasabihin mo.
15: Basta challenge siya.
16: Opo, kasi ano, based on modules din siya. So dapat nakadepende doon. Kaya ang hirap niya i-ano. Kailangan, minsan talaga kailangan talaga memorize mo na yung module eh.
15: Well, sa isang banda, maganda yon para hindi kayo based on opinion, based on the references, di ba?
16: Yes po.
15: Anyway, ganun din sa ano eh, ganun din sa amin sa Australia noon. But sa amin naman, in writing lang. Pero pagka in class discussions or tutorials, pwede ka namang magbigay ng opinion. But of course, limitado rin base sa reference. Diba? Kailangan reference-based din tayo talaga. Kasi ganun talaga pag nag-aaral eh. Kaya kailangan tayo ibabase sa literatura, sa class literatures at sa module materials para naman hindi masayang din naman yung effort nung naghanda. Diba? Oras na natin, Miss Jessa?
16: 6:22 ng umaga.
15: 6:22 ng umaga. Ano ba ang ating mga headlines for today?
16: Ay nga po, ang capacity building para sa rehabilitation ng domestic violence perpetrators ay sinagawa sa Batangas City.
15: Alam mo, ano ang napapansin ko sa mga headlines mo ngayon? Puro ano ha? Puro mahahaba, ayuh ha?
16: Ha? Mahahaba rin po yung ano eh.
15: Ah, grabe ka. So, anyway. Yeah, so sa sentro po ang ating linggong umaga ngayon sa parenting at saka anong tawag dito, mga iba pang mga related topics. Next. Yeah.
16: Ay nga po, 50 participants sa mailalim sa Enhanced Parent Effectiveness Service Program sa Batangas City.
15: Very good. Next.
16: Libreng serbisyong medikal at iba pang tulong sinagawa sa Barangay Dalig, Batangas City.
15: Next.
16: And a piece of cinematic history, Sister Stella L. Muling Nabuhay.
15: Ano ulit? Anong pangalan?
16: Sister Stella L. Muling Nabuhay sa big screen.
15: Oh, eh siguro wala ka pa nung, ano, bata ka pa nung pinapalabas yun, ano?
16: Yes.
15: Mga panahon na Minister Kiko yan eh. Sister
16: 40
15: Stella
16: years ago? 40 years ago.
15: Oh, di ba 22 ka na?
16: Yeah po.
15: Ha?
16: 22?
15: Oh,
16: 20 lang, 20 ha? Lang, 20 lang.
15: Oh, sa December?
16: 21.
15: Oh, di ba? Oh, 19 years lang yan.
16: Yeah.
15: So, wala ka pa noon, ano?
16: Wala.
15: Oh, dapat mapanood mo yun. Oh. And next?
16: 35,105 kilogramo ng basura na kolekta sa coastal cleanup sa Calabarzon.
15: 35,000 tons. Tonelada, di ba?
16: Yes.
15: Oh, mamaya sabihin mo sa amin ilan ang isang tonelada ha?
16: Tonelada.
15: Oh, tons, di ba? Tons. Kababasa mo lang. Okay, next.
16: Ombudsman, inibestigahan ng umano'y ghost internet sa free wifi projects ng gobyerno.
15: Yun. And yung mga articles mong gustong pagpulungan natin?
16: Articles ay Sarah's Victim and Endless Drama.
15: Oo. Oh, hindi na natapos si Sarah. No? Pero sa isang araw, pag-usapan niya ating the phenomenon of Sarah Duterte. Kakaiba siya eh. Kakaiba ang nilalang. At yung mga tao naniniwala sa kanya, kakaiba rin mga nilalang. Next.
16: Paano nga dapat pakisamahan ng mga magulang ang mga kabataan ngayon?
15: Yun ang pinakamagandang pulong. Di ba? Paano ba dapat? Ikaw, paano ko ba pinakikisamahan ng mga? Sino ba nakikisama? Ikaw o ang mama mo?
16: Nakikisama saan po? Sa ugali.
15: Lahat, sa lahat. Oo.
16: Sa ugali, syempre po, yung tinatansya ko din yung kung, kasi ngayon, kumbaga, alam mo, naipaglalaban mo na kung alam mo tama ka eh. Minsan pagka ganun, nagagalit talaga siya na kahit tama ako magagalit yun. Dapat siya yung tama.
15: So in
16: other pero pagka yung tumataas na ba yung boses or masasampal na kita, titigil na ako doon.
15: So in other words, palasagot ka pala.
16: Yes.
15: Oh, so yan po, magiging kabuuan ng ating kuntahan ngayong umaga. Plus, meron tayong interview, di ba?
16: Yes po.
15: May interview tayo kay Dr. Lali at saka kay Attorney Rhea ng National Council on Disability Affairs mamayang 7:30 na umaga. Kaya abangan po ninyo. Lahat ng yan dito sa back-to-back kuntahan. Kaya kasama po si Miss
16: Jessa.
15: At dito po si DJ Ronnie. At dito tayo sa GV99.9, your good vibes.

0: isa pong may shoutout po.
1: Oh, may shoutout agad. Sige, go.
0: Ma'am Evelyn Sabalaban. Good morning, Sir Nel. I'm Miss Yesa. Shoutout po sa Palatagan Persons with Disability Federation.
1: Yo, magandang umaga po. And?
0: Si Ma'am Ning Panpawalas de Ocampo. Magandang morning po.
1: Yo, sina?
0: Si Ma'am Ning pa. Mama.
1: Si Mama. Okay. Sige, very good. Now, simulan na natin yung ating mga kwento for today, kwento balita natin. Mga health interventions ng iba't ibang local governments natin. Pero bago yan, ha? Pakibawasan lang siguro. Mas yung ating tugtog. Yan, thank you, sir. Bago ang ating mga balita, bukas po, half day, ang mga tanggapan ng pamahalaan. Yan po sa buong bansa. Ano ho? At sa Kapitolyo naman ng Batangas ay i-award yung mga nanalo sa Sports Fest. At ganoon din po ay susundan ng pagbibigay ng loyalty awards. Ito po yung mga 10, 15, 20 years in service, 25 years in service sa lalawigan ng Batangas. Ito ay bahagi pa rin ng pagbibigay galang, pagbibigay papuri sa mga karapat-dapat na empleyado ng gobyerno dahil po ngayon ay Civil Service Month. So bukas po ay magiging tampok ang pagbibigay ng loyalty recognition sa mga taga-gobyernong 5, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. Sabi na, DJ Ronnie, di ba 25 years ka na? Bakit, ba't hindi ka kasali? Hindi, nung una kasali ako sa chat group, tas biglang tinanggal ng HR ng Kapitolyo. Ewan ko, siguro may inaayos sila. But as far as we are concerned, it's under appeal. Ayan, di ba? O pa, napakasaya kayang maging, hindi kaya maging biro yung 25 years ka in service, di ba? Oo, tapos biglang babaliwalain yun ng human resource. Aba, ewan natin, ha? Sige, yun po ang mga magaganap bukas. Kung may transaction po kayo sa pamahalaang gobyerno ng Pilipinas, national, local, hanggang alas 12 lang ho ng tanghali kasi alauna ay i-observe po ng mga empleyado ng gobyerno ang tinatawag na Family Day, ha? Family Day po yan bukas. At hinihikayat din ng mga empleyadong ng privado na payagan ang kanilang mga empleyado na muling mag-enjoy sa yakap, sa fellowship ng pamilya. Yan po ang layunin ng pamilyang Pilipino. Oras o araw ng pamilya. Bukas, half day po ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, malokal man o nasyonal. Okay, tuloy-tuloy tayo, Ms. Jessa. Go ahead with your first story.
0: Ayun nga po, isinagawa noong September 20 ang isang libreng health service at iba pang assistance para sa mga residents ng Barangay Dalig, Batangas City. Part of the activity ang isang free medical mission para sa mga residente kung saan nagkaroon ng consultation mula sa optometrist at ENT doctor. Bukod sa consultation, may libreng salamin din na ipinamahagi. Yung salamin po ba, pwede ba dito yung ano? Yung gang sa screen?
1: Oh yes, oo, yung screen protector.
0: Eh, kasi po gusto ko mag-ano. Kailan ba meron ito?
1: Ayan.
0: Tinanong ko po yung kaibigan ko, no? So, 4K daw yung ano, salamin.
1: Yung screen protector.
0: Eh, nagustuhan ko po kasi yung ano niya. Yung kasi puyatan kapag nagre-review.
1: Yes, yes. So, you know, magandang tanong yan, Miss Jessa, kasi marami talaga mga kabataan ngayon, lagi nang nasa computer. Parang hindi masaya ang buhay nila pag wala silang computer. At tamang-tama yan dahil sa dapat talaga ikuan. Poprotektahan natin ang inyong mga mata. Aba, ay marami hong lumalabo ang mata sa pag-aaral ho ng Philippine Optometry Society. Optometry Society of the Philippines ay tinatayang 10 Pilipinong o kabataang Pilipino ang lumalabo ang mata at sa 10 yun ay 5 Pilipino ang tuluyang nabubulag. Kaya kayo po ay mag-ingat, huwag masyadong computer, bawas-bawasan ang inyong engagement sa computer, buti
0: paano
1: kayo.
0: Paano po yun, naabot madaling araw para lang mabuo yung system?
1: Ayun na nga.
0: Wala kang salamin.
1: Adi, i-charge nyo yung professor na bigyan ng assignment na hindi nag-iisip. So, kinakailangan ay pag-isipan niya ng mga IT professors na isa-alang-alang din ninyo ang pagtingin yung site ng inyong mga estudyante, ha? So, very good po yung mission.
0: May checker po ka

0: Kami sa school, kaso nga lang ano, pag hindi ka tanggap, punta ka sa EO. Ipa-upgrade mo yung magpasalamin ka.
1: Sponsor naman natin yan na sa Giga EO. Meron tayo EO, di ba? Ayun. Okay naman daw. So, walang problema. Sige, punta po kayo sa EO, Executive Optical, at doon po, isa sa pinakamagandang optical clinic yan sa buong Pilipinas. Kapartner po yan ng GV99.9, syempre. Kaya tama yon. So, pag sinabing magpa-check kayo, dapat magpa-check kayo, oo. At kung ikaw, Miss Jessa, ay kasali sa yakap ng PhilHealth o kasali ka sa PhilHealth, ay part of your treatment pwedeng sagutin ng PhilHealth. So,
0: pupunta lang po ako doon.
1: Oo. Pero tinan natin sa pagpunta mo sa health, magpa-register ka sa yakap ng PhilHealth. At maghanap ka na rin ng yayakap sa iyo. go ahead, ma'am.
0: Yung nga po, handog daw ito ng Alpha P Omega Baco R chapter. Aabot nga sa 100 individuals ang nabigyan ng libreng eyeglasses bilang bahagi ng programa. Nagkaroon din ng free laboratory examination para sa unang 100 patients mabilang FBS o fasting blood sugar at uric acid test. Ang FBS ay isang blood test na ginagamit para masukat ang blood sugar pagkatapos ng fasting, habang ang uric acid test naman ay tumutulong sa pag-check ng uric acid level sa dugo. Bukod dito, may free haircut din na handog ang Pajaya Medical Laboratory, at available rin ang libreng kupit para sa lahat ng residente na dumalo sa activity.
1: Yung
0: okay. Isinagawa nga ang servisyo sa Barangay Health Center in partnership with the Sangguniang Barangay, Daling, Alpha P Omega Bacoor, Daling Sportan Group, at Pajaya Medical Laboratory.
1: Yun ang sinasabi ko. Pag ang pondo ng Sangguniang Kabataan ay ginagamit sa tama, yung mga ganyang proyekto, ganyan ang tamang project sa mga kabataan. Hindi yung puro basketball. Hindi yung puro sports na nag-aaway-away lang naman pag hindi matatapos yung liga ng walang away.
0: May pupunta bang ganito sa Talisay? Parang wala pong nababalita.
1: Ayan mo. Papupuntahin natin. Papupuntahin natin sila. Okay. Congratulations po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Dalig dyan sa Batangas City. Next story, Miss Jessa.
0: Yan nga po. Umabot sa 35,105 kilograms o mahigit 35 tonelada ng basura ang nakolekta sa mga baybay ng Calabarzon bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup o ICC 2026. Sinagawa ang simultaneous cleanup ngayong noong September 19 na siyang third Saturday of September na tauhang schedule International Coastal Cleanup. Ayon sa DNR...
1: Ulit.
0: International Coastal Cleanup. Ayon sa DNR...
1: International Coastal...
0: Cleanup.
1: Okay.
0: And voluntary. Ayon sa DNR, Calabarzon, nasa 5,560 volunteers nga pala mula sa limang lalawigan ng region ang nakiisa sa coastal cleanup. Sa kanilang sama-samang effort, nakapuno sila ng 2,122 garbage bags na naglalaman ng iba't ibang uri ng waste.
1: Ikaw ay taga-coastal, lumaki ka sa coastal barangay, no? Sa pulo.
0: Yeah po.
1: Anong ginagawa pag coastal cleanup?
0: Siyempre po, naglilinis sa may malapit sa may dagat.
1: Oh, tapos saan yung tinatapon yung basura? Sa dagat din?
0: Hindi ko po tanda kung saan kami nagtatapon nun.
1: Hindi,
0: nagsusunog po. Ganun dati.
1: Nagsusunog? Bawal yun.
0: Wala pong kumukuha ata ng basura sa pulo.
1: So, walang kumukuha ng basura sa pulo, kaya sinusunog na lang ninyo.
0: Ayun po. Tanda ko nung bata ako.
1: Pero ano mga usually yung mga nakukuhang basura sa dagat?
0: Plastic,
1: diaper.
0: Pero alam ko po sa Baywalk na po yun ang galing. Kasi wala naman po kami plastic dun sa ano.
1: Pero may diaper kayo.
0: Siguro po.
1: Diba? So, ibig ko sabihin, ini-import nyo yung basura, ini-import nyo yung diaper sa kayong mga plastic containers, dinadala nyo sa pulo, tapos lilinisin nyo rin, susunugin pa rin nyo.
0: Ata po.
1: Ay, nako. Anyway, at least yung the intention is there, sabi nga ganun, ano? Ang pulo, problema lang naman ho dito ay magaling lang sa pinipicturan. Pero pagkatapos picturan, balik sa dati ang mga nagkakalat. Parang nababaliwala din yung intention kasi nga ganun din yung ano, balik sa dati, BSDU, balik sa dating ugali, sabi nga, di ba?
0: Kahit nga po malinis, nilagyan nila para mapicturan.
1: Yun, correct yun, ano? Gawain yan ng ibang mga grupo. na kahit sa araw na yun, medyo malinis naman kasi maalon. Pagka medyo maganda yung alon, maganda yung linis eh. Kahit walang dumi, lalagyan ng di umano ha. Ito yung mga chika lang, chismis, marites. Eh, para lang kunyari may nalinis, maganda sa litrato. Ayun. So sana po huwag tayong ganun. Kasi wala naman po tayong niloloko kundi yung sarili natin. DNR.
0: Tsaka kinakain nyo rin ho yun sa dagat.
1: Correct. DNR po ang dapat hambalusin natin ng konti. Dapat naman trumabaho po kayo ng tama. Oh, yung ating Department of Environment and Natural Resources. Huwag po tayong papayag na mga ganito ang mga gawain. Pagkatapos po naman tayo rin ng kawawa. Kawawa rin po ang ating mga kababayan. Kailangan po maging stricto ang Department of Environment and Natural Resources. Isa pang dapat paghandaan, Miss Jessa, yung El Nino. Mm-hmm. Ha? Simula ngayon, ngayong mga panahong ito, nagsisimula na pong maramdaman sa Negros Island, sa Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, ang dry spell. Sa Bicol, halimbawa, sa Sorsogon, ay ramdam na po ang tagtuyot. Ano? At dito sa dyan sa Metro Manila, ako ang kinabubuisit ko lang, Miss Jessa. Sorry, ah. Ang napapakinig natin, ang lalakas kasi ng national stations eh. Ang pinag-uusapan yung problema ng Metro Manila, wala kaming pakialam doon. Di ba? Wala tayo dapat pakialam doon. Sa malawak na tingin, dapat wala tayong masyadong pakialam sa Metro Manila. Eh masyado na nasa kanila na lahat eh. Ang gusto nating marinig, ano ang plano ng gobyerno ng Batangas, ng Lipa, ng Batangas City, ng mga munisipyo pagdating po ng El Nino? Oh, very strong El Nino ho ang dadating sa atin. Pagkatapos sabi po ng PAGASA, hindi lang sa ibabaw ng dagat, kundi pati sa ilalim ng dagat, mainit. Ha? Tanong, ano ho ang plano ng gobyerno ng Batangas? Anong plano ng Tagalipa, ng Batangas City, ng Laguna, ng Rizal? At anong koordinasyon na ginagawa ng Region 4A para masiguro na may gobyerno sa panahon ng very strong...
0: Ang alam ko po, additional ng mga truck. Ano yung sa fire? Fire ba yun?
1: Oh, fire truck. Saan kukuha ng tubig?
0: Ha? Yeah, yun lang.
1: Oh, kaya nga. So, dapat maipaliwanag sa taong bayan. Una, ano ang ginagawa ng gobyerno? Pangalawa, ano ang dapat role ng taong bayan dito sa ganitong nagbabantang krisis sa atin, di ba? Although sa forecast po ng PAGASA, in fairness naman, Sir Kiko, ay... mukhang nasa rainy side tayo, no? Hindi tayo masyadong apektado. Kung ang iba'y mainit, dito naman yata ay very strong strong rains o good number of rains. Pero of course, kumbaga ay dapat din maintindihan natin anong gagawin ng taong bayan, nasaan ang gobyerno, saan tayo lalapit pag wala tayong tubig, sino magrarasyon ng tubig. Yun po ang mga dapat ipaliwanag sa tao. Tama na muna yung ayuda. Diba? Siguro tingnan natin anong response, anong tugon ng pamahalaan at anong gagawin ng taong bayan. Sa bay, matagal-tagal po ito, no? Magsisimula ngayong October hanggang sa first quarter ng 2027. 6 na buwan, Sir Kiko, Miss Jessa, na mag-iigib si Miss Jessa. Ang tanong, saan iigib si Miss Jessa na... Sabagay, Miss Jessa, exercise yan, ano? On the website.
0: Wala ho kaming poso.
1: Wala kayong poso. Isa pa yon, ano? Sana, ano? Sana hindi, Sir Kiko, sana hindi tinanggal yung mga poso kada barangay, ano? Sana sa barangay hall may poso, mga ganon, di ba? Anyway, babalikan ho natin yan at iba pang mga kwento ni Miss Jessa. Mamaya, pag-usapan naman natin yung restoration sa pelikulang Pilipino. Siyempre, isa sa pinakagusto kong pelikula, yung Sister Stella L. Oras na natin, Miss Jessa?
0: 7 o'clock, no? Umaga.
1: Nako, kayo po ay nasa GV99.9. Ako po si DJ Ronnie, kasama si Miss
0: Jessa.
1: At si Sir Kiko. Ito po ang GV99.9, your good vibe.

0: GV 99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
6: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Diba pa kami?
9: Baka DJ Ronnie yan.
10: Baka DJ Ronnie yan.
11: Baka DJ Ronnie yan.
12: Baka DJ Ronnie yan.
13: DJ Ronnie!
14: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
15: Your goodbye.
14: Okay. Alright. Tuloy po tayo mga ka-vibes. Oras na natin, Miss Jessa?
16: 7:13 ng umaga.
14: 13 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga at kayo po ay nasa back-to-back kontahan weekend. Kailangan may emphasize sa weekend. Okay. Samantala, gumaganda po ang tayo ng Pilipinas. Meron na tayong ilang medalya. Meron tayo sa karate. No, isang araw, nakadalawang ginto si Carlos Yulo. At sino nga yung ano, Miss Jessa? Sino yung girlfriend ni Carlos Yulo?
16: Oh my God. Nilalabas po ba yan?
14: Oo, meron. Ha? Si Chloe. Merong hirit si Chloe na isang araw eh. Ay, nakakatawa talaga ang mga kakaiba ang mga showbiz at sports. Ano lang naman yan eh? Politics, showbiz, sports, buhay ka na sa Pilipinas. Ha? Nung panahon po ng unang termino ng Governor Vilma Santos Recto, lahat po ng mga naging malalaking panauhin sa Batangas, tulad nila dating Speaker Joe De Venecia, dating Pangulong Fidel Ramos, ayan, si Bolsi Aquino, si Chris Aquino, lahat po yan narinig dito lang sa inyong programa, diba? Dito lang sa GV99.9. Kaya medyo masaya po, ano? Inuulit natin, may nagtatanong uli. Kala ko ba DJ Ronnie, i-feature mo si Congresswoman Luis Tro. Gustong-gusto nga po niya, kaya lang meron pong ruling ang impeachment court sa tinatawag na sub judice. Ayan, yung sabihin po, bawal kayong mag-discuss, bawal mag-usap, lalo na kung ikay bahagi ng impeachment trial, lalo na si Congresswoman Beatrix Luistro. Siya po ang lead prosecutor, ha? Oo, napakalaking karangalan po niyan sa lalawigan ng Batangas na siya po ang lead prosecutor, no? Yes, Miss Jessa, ngayon sa mga susunod na sandali po ay magbibigay tayo ng kaunting panahon, no, sa ginagawa po ng Philippine film industry. Alam po ninyo, isa sa pinakamatagumpay na industriya noon at hanggang ngayon naman, medyo sisinghap-singhap lamang ang ating Philippine film industry dahil po sa Netflix, dahil sa mga online platform movies. Pero Kaya ang ginawa po ng ilang miyembro ng Sining sa Pilipinas, ginamit yung teknolohiyang tinatawag na restoration. Ito po yung pagbabalik o pagre-reformat ng mga lumang pelikula, mga classic, nagsimula sila sa Filipino classic. At ito po ay ginawa nilang proyekto. At isa po sa napagbigyan dito sa teknolohiya ng restoration, itong Sister Stella L. Napaka makahulugan po sa akin ng pelikulang yan kasi nung panahong early 80s, ako rin po ay napasabay sa isang revolusyon. Hindi. Isang reformation measure na nagbago po ng pamunuan ng Philippine National School for the Blind. Oh, alam nyo, 1983, di ba, namatay si Ninoy. Anong namatay? August 21, namatay si Ninoy. November, nag-file po kami ng complaint. Ilan ba kami? 5 lang yata o 7. Nag-file po kami ng reklamo laban sa pamunuan ng Philippine National School for the Blind. At pagkatapos po ng, hulaan mo kung ilang taon, Sir Kiko, not 5, not 7, but 12 years. After 12 years po ay nakakuha kami ng katarungan galing sa Civil Service Commission. Ganyan po kabagal ang katarungan sa Pilipinas. Ganyan po ka tedious, kahirap sa loob. Ho. Pinanganak na po yung panganay ko saka lang lumabas yung desisyon ng Civil Service. Panalo naman kami. Pero napakatagal po at kailangan ba talagang ganun magtiis ang mga Pilipinong humahanap ng katarungan. Yeah. So, yun po ang tema ng Sister Stella L. Ang sikat na sikat na katarungan para kay Cadencio. Di ba? Anyway, ito po si Miss Jessa sa kanyang kwento balita. Good morning!
16: Good morning. So, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Film Industry Month o PFIM ngayong September, muling ipinalabas sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Manila ang digitally restored at 4K restored version ng pelikulang Sister Stella L na originally released noong 1984. Ang pelikula ay pinagbilitahan ni Vilma Santos bilang Sister Stella Legazpi at sa direksyon ni acclaimed Filipino filmmaker Mike De Leon. The September premiere of the restored film was held on September 20, 2026 as part of the PFIM 2026 celebration and the Mga Hiyas ng Sining Pilipino program. Pero bakit nga ba special ang Sister Stella L? The film tells the story of a nun who initially appears to be apolitical and uninvolved in social issues.
14: So ito po, Ikuan, ito'y madre. Madre na kumbaga kasi siyempre mga madre, kala nila walang ginagawa, nasa kumbento lang. Hindi po. Ang mga madre po ay gumagala sa komunidad. In fairness, isa po ito sa magagandang bahagi ng Catholic faith, no? Yung mga madre at ilang mga pare, gumagala sila, naglumulubog sa komunidad at naintindihan po nila ang problema ng komunidad. Ano? Tulad nito pong kay Sister Stella L, dati-dati ang kanyang pinapayuhan mga unwed mothers. Pero nung nalaman niya at nag-involve siya sa pamilya ni Cadencio, go ahead, Miss Jess.
16: Pero habang nga po, nakilala niya na ang kalagayan ng mga manggagawa, unti-unti siyang nagkaroon ng political awakening at nakikisangkot sa kanilang laban para sa right, justice, and dignity. Sa kwento ni Sister Stella ay dating nagbibigay ng counseling sa mga unwed mothers nga at nagbago ang kanyang pananaw matapos na makita ang maranasan struggles ng worker hanggang sa piliin niyang suportahan ang kanilang protest at pagkikibaka. The story also touched on labor struggle, political activists, and social justice and state repression, making it more than just an ordinary drama. At dahil ginawa ang pelikula noong 1984 during the final years of the Marcos dictatorship, yeah, naging bahagi rin to ng cinematic record ng isang importanteng period sa Philippine history. Interesting din ang screenplay at ay isinulat ni na Jose Opite Lacaba, Jose Almohelo at Mike De Leon, habang kasama rin sa kasi na Jay Ilagan, Gina Alhar, Laris Galian at Tony Santos Sr. The film runs for around 103 minutes and is in Filipino with English subtitles. At hindi lang simpleng pagpapalit ng lumang copy ang ginawang restoration, the Film Development Council of the Philippines, Philippine Film Archive, together with All Imagine Retrobata and in collaboration with Regal Films and Mike De Leon, work on restoring the film. Materials for the restoration were sourced from multiple film archives, including the Regal Entertainment Archives, Asian Film Archives, and La Cinematica Franchise, before restoration work was carried out in La Imagine Retrova in Italy. So why is restoration important? Over time, old films can suffer from deterioration, damage, fading, and loss of image or sound quality. Through restoration, mas napapanatili ang original work so that future audience can still watch and study these films. In the case of Sister Salael, the restoration gives a younger audience an opportunity to experience a film made more than 4 decades ago, while also seeing how filmmakers during the period portrayed social and political issue. At hindi lang sa Pilipinas nakitang effort nito. Before its Philippine premiere, the restored Sister Salael was presented at the 14th Cinema Trova Festival in Bologna, Italy, where it was an official selection under the Recovered and Restored section. The festival also held a special panel recognizing Mike De Leon and his contribution to Philippine cinema. So this restoration is also a way of bringing Philippine cinema to international audience. Sa PFIM 2026 naman, ang Sister Salael ay bahagi ng mas malaking celebration ng Philippine cinema. With this year them, pelikula ginunto ang ikalawa. The celebration looks back at the second golden age of Philippine cinema, particularly the period from the mid-90s to the late 1980s. When filmmakers such as Ismael Bernal, Lino Roca, Mario Ohara, Lupita Aquino, Kashiwahara, Mike De Leon, and Eddie Romero helped shape modern Filipino filmmaking. At naging mas meaningful pa ang screening dahil may talkback session pagkatapos ng premiere kasama nga sina Vilma Santos, Lauren Galian, and composer Ding Acosta.
14: Okay, so ang sinasabi lang po, number one, yung importansya ng pelikulang Pilipino, no? Magandang hinuhubog natin ang ating mga kabataan sa pagbabalik-tanaw. Isa po ito sa malusog na gawain at tamang ginagawa, ang tamang pagbabalik-tanaw. Diba? Sinasabi, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan, nahuhulog sa kanal. Pero dahil sa dahil sa ganitong restoration technology, nababalikan ng mga kabataan ang mga ginintoang araw ng pelikulang Pilipino. Tulad ng Sister Salael, tulad ng Anak, at iba pang mga pelikulang talagang itinuring na obra, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kaya kung kayo po ay gusto nyong magkaroon ng isang makabuluhang panonood ng pelikula, kung gusto nyong malaman ang kulturang Pilipino, hanapin nyo yung mga ganitong pelikula. Meron ngayong bago yung Ejok. Paganda rin yun, panoorin nyo. Showing pa ho sa ilang mga cinema. At
16: magkano po kayo bayad
14: sa ganong mga pelikula? Well, special screening kasi, so medyo mahal, no? Pricey, but worth it. Yung 103 minutes na at mamumulat ang inyong mga mata sa mga katotohanan ng lipunang Pilipino. Yan naman minsan kinukuha ng mga online platforms like Netflix, yung mga Filipino online platforms din, Viva Cinema yata, meron na rin ganun, no? So, but showing pa hanggang isang beses lang pala yun, no? But sa mga ilang, ito, pwedeng mag-request for example ng mga eskwelahan para magkaroon ng special film showing.
16: Mga po, katulad sa amin ng grade 7, ang pinaano nata yung one tamad, mas may dagdag kaming grades.
14: Yun, correct. Okay, orasan natin, Miss Jessa?
16: 7:25
14: ng umaga. Sa pagbabalik po ng back-to-back huntahan, ay makakapanayam naman po natin ang mga taga National Council on Disability Affairs sa isang successful mission na ginawa po dito sa lalawigan ng Batangas, na kung saan mahigit 200 may kapansanan na taga Batangas ang nakinabang. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
16: Jessa.
14: At ang atin pong text line number, iyon,
16: 0926-079-8708.
14: And ang ating FB,
16: GB99.9 FM.
14: Kayo po ay nasa GB99.9, your good vibes.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH. Making your travels worth it.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pa kami!
13: Baka DJ Ronnie yan.
14: Baka DJ Ronnie yan.
15: Baka DJ Ronnie yan!
16: Baka DJ Ronnie yan.
17: DJ Ronnie!
18: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
19: Your goodbye.
18: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal ngayong umaga. Oras na natin, Miss Jessa?
14: 7:44 ng umaga.
18: Ano ulit na?
14: 7:44 ng umaga.
18: Yun. Okay. Mga ka-vibes, kamakailan po ay may ginanap na isang malaking misyon ang National Council on Disability Affairs at ang Department of Social Welfare and Development. Ang dalawang ahensya pong ito ay... Ang dalawang ahensya pong ito ay nagtulungan para sa kapakanan. Okay, so narito po ang ating interview.
20: Attorney Rhea, please expound yung...
18: Okay, ang makakapanayin po natin ay si Attorney Rhea ng NCDA at saka si Doktora Lali Beredo. Si Doktora Lali Beredo po ay isang rehab specialist na nagmula sa Batangas City. At siya po ngayon ay kilala sa buong bansa at sa buong Southeast Asia na isa sa mga pinaka well-known. At ang grupo niya ay kasama po dito sa nangyaring Care Van mission ng National Council on Disability Affairs. At narito po ang panayam natin sa kanila bilang pasasalamat natin sa National Council on Disability Affairs, Department of Social Welfare and Development, at syempre papasalamat po sa buong lawigan ng Batangas at sa mga mayors, sa ating mga PIDAW officers, federation officers na nagdala ng mahigit 200 may kapansanan sa Kapitolyo bilang pakikiisa sa handog ng Pangulo, serbisyong dapat para sa lahat. Go ahead, Sir Kiko.

0: Ali Beredo, ma'am.
1: Magandang hapon po sa mga kababayan kong Batanggenyo.
0: Oo.
1: Salamat po at sa pagkakataon makapaghilbi sa inyo.
0: Ma'am, since you are taga-Beredo kayo, saan daw po galing ang mga Beredo? Saan kayo, anong Beredo po? Kasi marami ding Beredo sa buong lalawigan. Exactly saan po ang inyong clan?
1: Ang pagkakaalam po po ay sa Alanginan. Na at, yun lang po, sorry, hindi ho ako dito lumaki.
0: Okay lang po, pero ramdam namin yung punto mo, doktora. If I may start with Attorney Rhea. Attorney Rhea, please expound yung Care Van program ng National Council on Disability Affairs.
2: Sige po. So yung Care Van po, ano po yan, project po ito ng NCDA. Nagsimula po ito kasi sa mga pakikipag-usap po namin, nakita namin na ang number one problem actually when it comes to children with neurodevelopmental disorders ay yung kakulangan po ng ating mga available professionals. For example na lang po, sa buong Pilipinas, nasa around 105 to 110 lang po ang ating developmental pediatricians. So, sabi nyo nga po dito sa Batangas, 34 na ang LGUs, Batangas pa lang. So, meron po tayo yung tinatawag natin na RA 11650 or yung Inclusive Education Act for Children with Disabilities. Di ba po, isa sa mga provision dito, bawat LGU kailangan may multidisciplinary team, kasama na dyan yung mga OT, PT, and DepEd. Pero paano naman po natin ito matutugunan kung kulang ang ating mga professional? So,
0: pero Ton, if you're a lawyer by profession, bakit isinaad sa batas na may ganon eh hindi pala kaya ng sistema?
2: Yun po yung ideal. Siyempre, alam ang batas po natin, di ba, pag ginagawa yan, we're trying to approximate kung ano talaga yung nararapat, yung ideal. So ngayon po, sinisimula na po natin punan yung pagkukulang na yan by doing this Care Van. So, siyempre, this is just an initial measure. What we want really is to develop the number of available professionals. But until then, siyempre, hindi naman po sa isang pitik may mga susulpot na professionals, at di ba po. So parang, at least for now, the immediate measure that we can do is to bring the professionals to the different areas nationwide. So, dyan po nagsimula ang Care Van na instead na maghintay po at napakatagal nga po minsan ng paghintay para mapasama, no? Tayo na po yung magdadala ng mga needed professionals dun sa mga iba-ibang lungsod o lalawigan para dun po yung mga makapag-register po doon ng mga bata is magkaroon ng yung tinatawag nating care plan na galing po doon sa assessment ng mga professionals.
0: All right, we'll talk about that in a while. Pero doktora, sa Australia ganun din po eh. I was there for 18 months. And ang yun din ang hinaing ng mga parents of persons with intellectual disabilities. Paano ho yun, lalo dito sa Pilipinas, paano nyo, doktora, hinahati ang katawan ninyo? Ay, ang konti pala ng inyong lahi dito sa Pilipinas.
1: Actually po, ang need for rehabilitation is a health problem. The problem of disability or impairment comes from the root of a health problem. The focus kasi, lalo na sa ating mga third developing countries, is prevention, diagnosis, and treatment. Naiiwanan yung aspect ng rehabilitation and continuum of care.
0: Kahit po sa DSWD, sa halip na pababa, pataas, medyo bumaba pa ang budget sa rehabilitation.
1: And it should be important because this is the phase of functional recovery.
0: Which is?
1: Yung rehabilitation is towards functional
0: recovery.
1: Kaya kung hindi mo ma-solve yung prevention, diagnosis, and treatment, at sandali lang yan, hindi yan isang linggo, ang mahabang phase is the rehabilitation recovery phase for functional recovery. Maximum functional ng tao.
0: Mahaba at mahal.
1: Mahal.
0: Yes.
1: And then, way back 72-77, rehabilitation is already in the Magna Carta. Alam niyo po yan.
0: Yes po.
1: Pero hindi pa rin umaabante. At ngayon

0: rin umaabante na meron na ngayon bagong mga diagnosis katulad po itong mga autism at saka developmental diagnosis ng bata. Pero naiiwanan pa rin. Tama po, konti lang ang deathbed. Konti lang rin ang mga rehab specialist. Ngayon lang po kami nagpapadami sa training. Before, we were only 200. Way back 3 years ago, mga 200 na kami. Ngayon, nagbukas kami na maraming programa for training sa mga training centers. We are now almost 450. Nag-double na po kami.
1: Wow.
0: Pero ang mga Pilipino is around 120 million. Kulang na kulang.
1: Kulang
0: na kulang. Kulang na kulang.
1: And therefore, NCDA, sinabi mo po kanina, attorney, na pinipilit natin yung gap, ano po. So, in a sense, balikan natin yung sinabi, your care van is parang pinapalapit ninyo yung mga experts sa tinutulungan nila. No? Oho. And then, paano po ang proseso, very briefly in simple terms, ng care van at paano po yung sustainability aspect kung meron po tayo about. Go ahead po.
2: Yes po. So, very simply po, yung care van, so yun nga, it's a one-day event na doon i-assess yung mga bata. At the end of the assessment po, meron po yung end product po noon ay yung tinatawag po natin na care plan. Ito pong care plan, nandito yung mga recommendation po, yung mga assessment po ng mga specialista ang tumingin dun sa bata. So ito po yung susundan para po dun sa treatment ng child with disability. So ang mangyayari po, in terms of sustainability, we are also partnering po sa mga iba-ibang mga local government units. Kasi po, ang gusto po natin, ang care van po kasi, hindi po siya medical mission eh. Ang medical mission, isang araw pumunta, tapos na. Pero ang care van po, tuloy-tuloy po yung treatment. Nandiyan po papasok yung sinasabi nyo nga pong sustainability. So for example po, you would know na with Batangas, di ba, we shared po a service agreement that you can have with clinics in the area. So ang plano po natin dito, meron pong pondo na may nakalaan na budget 1,200 per child per session times 2 sessions maximum in a month. So, yung for the first 5 months, I believe meron pong pondo coming from NCDA, and then after that, yung for the next 6 months, yung LGU na po. Ngayon, ang mangyayari, may nagtanong po kagabi, Doc, diba, na doctor, paano after that 1 year period? Ang maganda po nito, kaya nga po tayo nahilipag tie up with the LGs, kasi supposedly, during this 1 year period na itong mga na-pilot ay nag-undergo ng treatment, dyan na rin po papasok sa planning ng LGU na dapat sa mga susunod na, sa incoming year, maipasok na sa pondo po yung work and financial plan po na tinatawag natin, di ba? Kasi at least this one will help determine more or less ilan ba yung mga bata, more or less magkano ba yung gastusin na involved when it comes to the treatment, di ba? So, ang ini-envision po natin dito, although piloted siya by the national, pero since with the devolution of services nga po, ang talagang nararapat ay mapondohan siya from the local level. Kaya kumbaga, kinikickstart lang siya ng national, tapos dun sa 1 year period na yun, should be hopefully sufficient para nga sa planning naman po ng mga iba-ibang NGO. At hopefully, baka matuloy-tuloy po with the corresponding funds. Pero good news naman po, dahil po sa mga nauna nating care van, natuwa naman po, kaya ang Congress nagbigay po sa atin ng budget para next year mas marami pa tayong mga care van. But again, what we want to emphasize is pang kickstart lang po itong coming from us. Talagang dapat tulong-tulong hand-in-hand with the local government po for the long-term sustainability po of the program.
1: Ito ay bukod pa dun sa itinaas na pondo ni Presidente Marcos sa zona niya, di ba?
2: Separate po itong care van.
1: Separate ang care van. So, hindi pa siya tie-up dito, ma'am.
2: Separate po ang care van. May separate item po ang care van sa aming budget.
1: Sa inyong budget? Sa budget ng PhilHealth, wala pang package sa care van na ipapasok ninyo. Ipapasok natin. Diba? Oo. Pero may Doon sa mga packages nila, hindi po, wala bang pwedeng i-link na lang doon?
2: Siguro maganda po siya ay mas mapag-usapan pa with PhilHealth. I don't want to respond on behalf of PhilHealth because PhilHealth would have their Z package for children with disability. So may iba silang klaseng package.
1: Yeah, yeah. Pero of course, Doktora, sabi mo, mahalaga yung therapy, lalo sa mga bata. Very good ngayon na dito sa Batangas, nakatulong kayo sa halos apat na po't isang mga bata sa loob ng isang araw. Pero of course, gaano kahalaga po itong yung ito? Sabi of course yung functional recovery mas maganda sa bata yan, no? Pero yun nga po eh, yung sustainability. Gaano po ba sapat na po ba yung twice a month na session o ano ho ba talaga ang usually prescription mo nito?
0: Unang-una po, the hair band is a part of it's like a link of a community-based rehabilitation program, na inclusive because now that is very medical, now kasama na local government, even the NGOs.
1: Mm-hmm. The civil society.
0: Yes, the civil society is there.
1: And the
0: second, yes, everyone can support. Second, is that the care van also binibigay in the locality because it is important that the therapy is accessible and available. Kasi if you will...
1: Hindi ba pwedeng lagyan din ng affordable?
3: Yun po ang bahagi ng ating panayam kay Attorney Rhea Ramos ng NCDA, National Council on Disability Affairs, at sa ating kababayan na si Doktora Laila Beredo. Diba? Maraming salamat po sa inyong effort at maliwanag po. So kinakailangan talaga tayo sa LGU, sa Calabarzon LGUs. Tingnan natin paano natin ginagastos yung pondo na maliit na pondo ng LGU para mapagbigyan lahat ng subsectors ng persons with disabilities, di ba? At marahil ay dito ho, mag-iiba ang takbo ngayon ng pamimigay ng, well, nakakatuwa lang halimbawa, ang Tanawan, meron daw 12 million para sa persons with disabilities. Ang Batangas City ay parang ganun din ang halaga ng kanilang pondong binibigay. It's just a matter of stretching whatever we have, di ba? Oras na natin, Ms. Jessa.
4: 7:59
3: no? Magbabalik po kami sa dalawa pang mahalagang topics ngayong umaga. Thank you, Sir Kiko. At muli, salamat sa National Council on Disability Affairs, sa Department for Social Welfare and Development, at of course, sa buong provincial government, sa lahat ng mga PIDAO officers, federation officers, at lahat ng municipality at city PIDAO ng lalawigan ng Batangas. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
4: Jessa.
3: At kayo po ay nasa GV 99.9, your good vibes.